Ayan, so maray na aga po. Of course, sige, inutunta daw ang Tiwi. Ayan, maray na aga po, Tiwi. Kumusta po kamo? Sa mga naghihinanyog po dyan, sa mga taga-Tiwi, maray na aga po. Shout out po sa tuyang mga public officials kang Tiwi. Led by... Ayan, kay Joseph Bombita, shout out po sa Gabos na para pa Jack, Parada sa East. Ayan, shout out po, Parada sa East. Good morning. Hopefully po, dakul po ang sa indong ano niyan, ganan siya. And syempre po, hagit na syempre sa mahal na Diyos na safe po ang sa indong pagtrabaho ngunya na aldaw. Kay Christian Macenas, maray na aga. Ayan. How about so mga taga Malinaw, maray na aga po sa mga tugang ta sa munisipyo po kang Malinaw. Good morning, good morning po. Sa mga public officials ta sa Malinaw led by Mayor Xi. Good morning, good morning.

Ayan. So, Lingkod Bayan updates. Kaiba po si board member Sheena as in Councilor Arnold Yo Bondrubia. Maray na aga, July 18, 2026, mga tugang. Shout out po digdis sa Miss Peña Sitio Oras po na Happy Fiesta. Yes po, good morning Ma'am Yoli Casil, maray na aga po and Happy Fiesta po diyan sa Sitio Oras. Actually po nag-agi ako diyan kang kasusaro. Ali po kita sa Suwa Igot Elementary School and Oras Elementary School. Nagtabang po kita kang pag-distribute kang libre gamit para po sa satuyang mga learners. Iyan po ay sigon sa City Ordinance. Ang pagtao po kilibre gamit sa gabus pong learners digi po sa syudad ng Tabaco. So, good morning, good morning, happy fiesta. Kumusta man po ang satuyang mga tugang sa munisipyo po kang malilipot? Yan. Balita ko, kang kasusaro, minapiesta pa sana po. So, happy fiesta, munisipyo po kang malilipot. As in, good morning po sa gabos ng mga public officials. Diyan po sa munisipyo kang malilipot, led by Mayor Sinon. Hali po kay Ma'am Sherry Carborha, maray na aga po kong si Yob. Pa-shoutout po sa sakuyang ama na si Santiago Car na advance happy birthday po kang Balsa Malinaw Albay. Tindugon po, salamat po. Yan, happy, advance happy birthday po, Tio Santiago. Hayag ta sa mahal na Diyos. Ang, syempre, more birthdays to come and good health. Yan. Sa shoutout po sa mga taga-barangay Balsa po, kang Malinaw, ang satuyang mga paradangog dyan, ang mga active listeners ta. Digdi po sa Lingkod Bayan updates, kaiba po si BM Sheena and Councilor Arnold Yo Bondrubia. Ali po kay Embol, good morning sir, thanks sa birthday greetings mo po, God bless in return. Thank you din po so much. Kay Mary Ann Buen Consejo Borcelis, morning po BM Sheena and Consi Yo. Ako po sunangga na last Saturday, di pa po naglalaog sa GCash ko po, surprise ko. Thanks Consi. Okay, i-update ta po su staff po ha ni BM Sheena. Paabot po han sa imo ha, Ma'am Mary Ann. I-update ta po su staff niya. Aldrin Cobelas, pabati po kay Marilu Cobelas na naglaba from Nagastiwi Albay and sa Coral and Cobelas family po. Thanks po. Yes, shout out po Ma'am Marilu Cobelas. Da luay-luay sana po ang paglaba. Yan. And syempre po sa Coral and Cobelas family. Yan, yan, yan. Maray na aga po. Grabe no, salamat po sa pagdangog nindo sa Samuyang Radio Program, sa mga nagpamahaw, sa... Oh, today is Saturday. Usually, ano po ang pagigibo nindo pag Saturday? Ako po, pag mata, mainom na tubig. Siyempre, don't forget that mga tugang. Iyan po ang pagsasabi ka mga doktor. Pakamata mo, drink water. And ako po, pag mata ko po ay... I seek first God. So... mag-pray, and if you have time, read the Bible. Araw po kayo yan, no? So, pasalamatan tayong mahal na Diyos dahil igwanan naman kitang bagong aldaw ngunyan, bagong buhay, bagong pag-asa.

Oh, may comment po digdi si Husla Unon. Ano tabi itong i-discuss ni Consiram sa interview niya kasuod madigdi? Dae ko ugaring nasabutan maray regarding sa siguridad sa school. Committee ba daw po nindo ito? Yes. Husla Unon, good morning sa imo. Manungod po ito sa pig-propose ni Consiram na safe security and safety school ordinance. Muya ko po ipaaram sa Gabos na kang last week napasarta na su anti-tobacco city, anti-bullying ordinance, no? Tobacco City anti-bullying ordinance last week napasarta na. Bali po ining ang obheto kang Tobacco City anti-bullying ordinance. It is a policy kang syudad para po mapakusog ang suporta para po malabanan ang bullying cases digdi po sa tabako. Uni pong Tobacco City anti-bullying ordinance, dahil man po pig-legislate kung paano ang pag-ibuki incident report o ang pag-conducti investigation, iyan po ay nasa jurisdiction po iyan kang eskwelahan. Sigun po iyan sa Anti-Bullying Act. So, kumbaga, ini pong Tobacco City Anti-Bullying Ordinance, ang pig-legislate tadigde, paano ang lokal na gobyerno kang tabako masuporta sa mga bullying cases or para ma-prevent ang mga bullying cases? Kaya po, ang salient provision kang Tobacco City Anti-Bullying Ordinance, malaag po kita ₱1 million for the initial implementation of that policy. Ngunyan, kasuod ma, iyon naman po ito, nag-committee hearing kita kasuod ma, manungod po duman sa School Safety and Security Ordinance kay Consiram. Basically, ini pong Safety and Security School Ordinance para po mapakusog ang siguridad sa laog asin luwas ka mga schools. So, kay puwan dyan ang participation ka mga concerned stakeholders, lalo na po ang PNP, ang mga barangay. So, Husla Unon, nasa pag-aadal pa, nasa committee hearing pa lang po kita, dakol pa po yan na proseso na gigibuhon. If there is a need to conduct a public hearing for that, we will do so. So basically, pig-papolish pa itong ordinansa na pig-susulong ni Consiram. And ako man po, co-proponent man po okay ito kasi kita ang chairperson kang Committee on Education. So, natako na share ang Tobacco City Anti-Bullying Ordinance. Nainot na kaya. So, Tobacco City Anti-Bullying Ordinance. Digdis sa pig-propose ni Consiram na ordinansa, dapat day ng kiduplication. Kumpaga dapat ma-complement ining School Safety and Security Ordinance duman sa Anti-Bullying Ordinance. Basically, to make the long story short, ang pinaka-obheto po kayo ni maiwasan itong mga violence na nangyayari sa mga eskwelahan ganyan. Arang po ni Duso nangyari sa Tacloban, habuota po ito mangyari digi sa tabako. So far, dahil pa man po kitang insidenteng araw kayo ito na nagbaradilan sa eskwelahan, pero dahil na po kita mahalat na mangyari pa ito, kaya ma-action na po kita ngunyan. Anyway, thank you sa imong hapot. Okay, kay Romel Maglasang Mirabel, good morning po. Ma'am Sheena Ondrubia de la Cruz and Sir Yob Ondrubia, God bless po. Good morning din po sa imo, Sir Romel. Kay Jean Abrera Christian, good morning. Kay Alma Bilolo, hello po Sir Yob. Ako sir, naka-deliver na kang pa-order ko po kakanin. Pabati po Sir Yob sa mama ko dyan sa San Jose, malilipot. Si Aida Bueno, thanks po. Ayan. Grabe no, thank you so much for your message. Naka-deliver ka na kang sa imong pa-order, nakakanin. Ano Ate Alma, masiram iyan? Ano daw kung deliveran mo man ako sa office? Ayan. Sure ako, I'm sure masiram iyan. So, kay Ma'am Aida Bueno, maray na aga po. God bless po ng Yanal daw. So, okay, balik kita. O ano na suna gritang munisipyo, malilipot. O dumaan man kita sa munisipyo Kambakakay. Good morning po sa mga tugang ta sa Bakakay. Yeah, good morning and sa Gabos pong public officials led by Mayor Nuki. Maray na aga po, Bakakay. It's already 8:17 a.m. Likod Bayan Updates, Board Member Sheena and Councilor Yobon Rubia.
Ayan. So, okay. Good morning po sa mga tugang ta sa munisipyo kan Santo Domingo. Maray na aga po. Lalo na po ang mga tugang ta na mga public servants, mga public officials. Maray na aga po. Led by Mayor Bong.

Adaw iyan na sa imong kakanin. Ayan, so maray na aga. And syempre po, syempre, ang syudad nin tunay na pagkamuot, ang City of Tabaco. Good morning sa mga taga-Tabaco sa 47 barangays. Grabe, maray na aga po. Sa mga barangay officials, sa mga barangay captains po, kang 47 barangays kang Tabaco, nag-iribahan pa sana po kita kasuod ma, duman po sa pigibotang activity, manungod sa satuyang kampanya, padagos na kampanya, laban sa illegal na droga. Ginanap po iyan sa Adelaida Resort, San Vicente, Tabaco City. Magayunon po sa discussion. Thank you so much sa satuyang mga friends from PIDEA, from PNP, from CHO. Of course, ang satuyang kadak focal person, Ate Tin Bonggat. Thank you po. Magayunon po su activity. And ngunyan po, ngunyan, may second day po ngunyan kang activity. So, very productive yon. Kasi part po kang activity ining kampanya laban sa illegal na droga, igwa po duman nagari workshop, magibong planning para po para paano pa mas talong malabanan ang illegal na droga. Hello po, Wadyob and BM Sheena from Kagawadan, Apuli, Kampawa. Kuya Dan, maray na aga. Nag-walking ka na, Kuya Dan? Kuya Dan, ma-walking kita. Farakayud, may stat ka dyan, Wad? Kung pirang mga kabataan o minors involved sa drugs, digdi sa tabako. Thank you po, Farakayud, sa imong kapot. Ngunyan po, wara kitang kapot. Pero definitely po, ang satuyang kadak focal person, igwa po sinang data kay yan. Baysa na po, tabalikan ta ka dyan. Pero magayon na hapot iyan. Thank you for that, Farakayud, sa hapot. Dapat talagang maaraman ta. Tira ang kabataan o minors involved sa drugs, hindi sa tabako. And I think, padagos po yan eh. May data bank man kita kaan, in charge po dyan ang kadak. So, ma-coordinate po kita. Kuya Dan, nag-walking ka na. O mga tugang, aram po nindo, lately, naaraman ko na marayon po palan o dakulaon po ang benefits kang pag-walking. And pwede, okay man po ang pag-walking na banggi, pero may nabasa po akong sarong article na mas okay daa ang mag-walking na early morning. Nata, dahil mahalagahon po itong sunlight. Ano po ang vitamin nga na yan? Vitamin D ba? Please comment. Hindi po ako sure, pero I think it's vitamin D. Yun po ito ang makukuha sa early morning sunlight. Nakapag-walk ka na, it's a good cardio exercise. Nakapag-hinang. So at the same time, nakareceive ka paki-sunlight. So magayunan po yan. And lately po, yan po ang pigigibota kay Ribahan ko sa Huyang Tugang. As early as 6 a.m., nag-walking po kita dyan sa New Road, kang San Vicente, pasirin po digi sa may San Carlos. So, si Kuya Dan, madalas kong mahiling ini. So, ano Kuya Dan, nag-walking ka na? So, mga tugang, ano po? Exercise. Magayon po ang exercise. Paski po mag-walking lang. Pero okay, kung kaya mo po jogging, okay, mas better. Pero ako po, walking lang po ako. And ang goal ta, maka at least minimum of 5 kilometers. Minimum of 5 kilometers. Magayunan po ang sa pagmate. And sa sakuya nga nin pong pag-walking, mga tugang, na-realize ko, grabe no, magayunan pa po ang air quality kang tabako. So, pag lalo na pag-ama yun, magayunan magsingot kang fresh air.

git mo wad walking, dahil ka man gaganahan mag-walking, jogging digi sa Bolivar ta. Lalo na dyan pag napaagi ka sa San Roque, yaon dyan tambakan kan basura ninda. Boulevard mismo, dahil na hanapan na ibang lugar. Okay, oh, thank you para kayo sa imong comment naman. That is a good comment, no? So, yun talaga, no? Dapat talaga, ano, aram po nindo, ang napansin ko lang, sa Japan, dahil pong basurahan sa mga streets. So, siguro, it's a psychological effect din, eh. Para talaga mapiritan na itapok na sa tamang basurahan ang mga basura. So, pero, yeah, para kayo, thank you for that comment. Paisa na ta, ma-walking daw kita dyan sa San Roque Boulevard. Okay, it's already 8:24. Okay, Shirley Sabila Biler, good morning po. Count out po sa pag-iriba kong tano, digdi po sa Santa Teresa Malilipo. Thanks po. Yan, good morning po. Sa mga tugang tang mga tanod, lalong-lalo na po sa Santa Teresa Malilipo. Shout out po and good morning. God bless. Ayan. So, okay. It's already 8:25. Dumana po kita sa updates. Ano po ang mga updates tangon yan? Okay. Puunan ko na po, no? Ayan, puunan ta na. Okay, si Renzo Lomo, nanta dahil nag-anchor si BMC. Okay, Sir Renzo, ngunyan po, may lakaw po siya ngunyan. Nasa Manila po siya for an official business. So, kaya po, wara siya ngunyan. Di bale, yawa man po, si Consiob. Ayan. Elizabeth Belches, good morning po sa Imo, sa Gabos. Yes, good morning po, good morning. Okay, so updates po. Ang sa tuya pong update ay next Tuesday is July 21, 2026. Igwapo kitang gigibuho na ulat sa bayan ang sanggunian po sa during our regular session on Tuesday. Igwapong ulat sa bayan, mga kairibahan, taman po si Mayor Duman, ma-report po kami kung ano man po ang samuyang na-accomplish sa laog po kisarong taon. So sa kuya po, na-report ko na po baga sa Indo kang mga nakaaging radio program. Pero duman po sa July 21, duman po kami sa session hall. I think kada saro-saro pong councilors, matao po ki date man sa nang speech para po mag-report kung ano man so naginibuhan kang sa laog kisarong taon. And I think ila-live stream po iyan. So, both sabihin po kang live stream. Pwede po nindo yan, mahiling sa social media. So, iniimbitaran ko po kamo, kung igwa po kamong oras sa Tuesday, maglimo para madangugman po nindo so, ang samuyang ulat sa bayan. Yan po July 21. Pero po si Mayor Ray, sa July 20, sa Monday, igwa po siyang ulat sa bayan. So, sa iya, gigibuhon po nasa sala sa Tabaco City Terrace, 6 p.m. sa Monday. So, kung depo ko nasa sala, it's open to the public. So, sa Monday, so kay Mayor. So, ulat sa bayan ni Mayor. Pero po, sa Muya, sa Tuesday po kami. Next regular session. Hapot po ni Charles Gibo Jr. through PIO page ba, ila-live stream? I think po, ila-live stream din po iyan kang Tabaco City PIO page. And syempre po, yung Susanggunian so, FB page. Ila po iyan. So, magayon po na magiling ka mo para po madangog po nindo. Ano po, so sa muyang mga, kumbaga, naabot, mga milestones na nagibota sa laog po kisarong taon. Rochelle Belen Canela, good morning po, Sir Yob. Ayan, good morning po, Ma'am Rochelle. So, aram po nindo, yun nga, sa laog po kisarong taon, na-realize ko, no public official succeeds alone. Ini pong mga accomplishments may, mas ako po para sa kuya, masasabi ko na bako ko sana po ini accomplishment. Kung bako po por dahil sa tabang kan sa tuyang pag-iriba, sa sanggunian led by

our Vice Mayor, and syempre po sa LGU Tabaco led by our Mayor, and syempre po sa gabos na giya, gabos na inputs, gabos na paggabay, gabos na mga comments, recommendations kang kadakol pong mga stakeholders. Iyan po naabuta ang mga arog ka ng accomplishments sa tabang po kang gabos. Iubaga po ini so pirmimpig sasabi na whole of community approach or whole of society approach or whole of government approach. Kumbaga po, if there is a particular issue, manungod niya sa edukasyon, manungod niya sa peace and order, manungod niya sa kung ano pang mga social issues, daisa na po iyan kaya kang sarong opisina lang. Kaipuan po ang tabang kang kada saro. Kasi po, ayun nga, nag-youtubod kita na mas magiging epektibo, mas magiging madali, mas magiging ma-address tulos ang problema kung magtarabangan. Aram po nindo, gasgas na nga ni iyan eh. Pero iyo po talaga ang kaipuhan. So, naway po, no, ngunyan pong July 18, 2026, maano lamang kita ma-remind na dapat po talaga magtarabangan. Huslaonon wad, sudrayran kan drop off dyan sa tapat ng TSCES. Musta po update? Yes po. Thank you for that question, Huslaonon. Kang Thursday, nagkandak po ki site inspection. Yaon po duman si Mayor. Tapos yaon si Consi Noel. Ang update po duman is garima simulate. So pig-adalan, no, yaon po duman su PSO, su PNP, gari aadalan su magiging simulation. So ma-update po kita sa mga masunod na aldaw, manungod po dyan. But thank you for that question. Elizabeth Miriam Bueno, Miriam. Hi, hello po, Idol Consiob. Yun, grabe po, no. Thank you po for calling me Idol. Yan. Ma'am Elizabeth, have a nice morning Saturday po to you, Consiob Ondrubia. God bless po. God bless you too po, Ma'am Elizabeth. Kay Vilma Brizuela, maray na aga tabi, Consiob. Nagidangog po ako digdi sa Buring. Yun, sa mga tugang tapo sa Buring, Barangay Buring. Led by CapEd. So, good morning po. Good morning. Ang, okay, manungod po kaya dyan sa TSCES baga, sa Tabaco South Central Elementary School. Ang location po kaya baga kang Tabaco South, nasa Siga Avenue, talagang sentrohon. And napapanahon talaga na ma-decongesta sa traffic. So, dakul pong simulation ang gigibuhon dyan. And, yun nga, kang mga nakaaging mga meeting taman, nadangog ta sa concerns sa drainage. So, I think, igwa pong gigibuhon dyan na mga remedyo ang satuyang City Engineering Office. Iyo po? Okay. It's already 8:32. So, yan po. That's our first update. Ulat sa bayan po this coming July 21 and this coming July 20 for Mayor. And another update, mga tugang, pasado na po sa third and final reading na mention ko na itong Tabaco City Anti-Bullying Ordinance. And pasado naman po sa second reading ito pong Tabaco City PWD Educational Assistance Ordinance. Iyan. Para po nindo ining PWD Educational Assistance, existing program na po ini. Haloy na. Taon-taon na po ini pigigibo. Nagkitao po kita ki educational assistance sa mga tugang tang PWD na mga learners. Kapag elementary po, 1,500 taon-taon, annual. Kapag high school, junior and senior high school, 2,500. Pag college po, nakaka-receive man po sindaki, 3,500. Haloy na po ining programa, existing program. Ngunyan, pig-institutionalize ta. Pigibuta siyang permanent program. No, permanent program para po talaga maski sisay na administration day na po siya mahali and magiging permanent so source of fund para po digdi sa ordinansang ini. So, I'm happy to share with everyone na pasado na po ini sa second reading, Tabaco City PWD Educational Assistance Ordinance. That's what
Hopefully po, no? Paisa na ta. Depende po iyan sa budget availability. Malay po nindo, sa mga masunod na taon, mahalang kauman po iyan. Because we believe that nag-inflation eh. Inflation. So, hopefully, mga next coming years, madagdagdagan iyan. So, magayon na mapunan tangon yan. 1,500 sa elementary, 2,500 sa high school, and 3,500 sa college. Ngunyan po, so initial draft, kay ini pong Tabaco City Educational, Tabaco City PWD Educational Assistance, initial draft, nagsaro po sa mga requirement kay puwan so indigency. Pero alam po, aram po nindo mga tugang, based on our deliberation, na pagpasyahan kang sanggunian na haliun na itong requirement, so indigency. Kumbaga po, regardless of your financial status, basta po PWD ka, maski po mayaman ka pa o pobre, you are entitled to receive this educational assistance. So, yan po ang saro sa mga, para sa kuya, salient provision kayning ordinansa na regardless of your financial status, at the end of the day, we are all equal. Kaya po, if you are a PWD, papamayaman ka man o mapa less privilege, makaka-receive ka po kayning educational assistance. This may seem to be a small amount, pero po, ba isa na ta, alay po nito adalan ta iyan, sa mga masunod na taon, depending on our fiscal space, pwede po iyan madagdagan. Ma'am Elizabeth Miriam Bueno Miriam, Consiob, paki-shoutout ko po, mga ka-work ko po digdi sa Siga Hospital, Tabaco City. Yun, shoutout po sa mga mahiguson, mga magayunon, guwapo pong workers kan Siga Hospital, Tabaco City. By the way po, mga namumutan kong mga workers kang Siga Hospital, saro po sa update ta last time, nagsurat po kami ni BM Sheena kay Senator JV na kung pwede, this coming fiscal year 2027, matawan po kipondo ang satuyang ICU equipments and to the echo machine dyan po sa Siga Hospital. So, naano ko na iyan, no, na-send me na po ni BM su letter ta. And hopefully, no, hopefully, mapagbigyan po kita kang Senado na makapag-alat po key vision for the acquisition or for the purchase of ICU equipment and to the echo machine para po dyan sa Siga Hospital. Ano mo, may magayon na naman ang hapot ni Hosla Unon. Ano po, take mo digdiwad na may school digdi sa Tabaco, igbabawal ang pagdarakang CP sa school mismo. Paano na pag nagruluwasan, paano makontak ang magurang kung dai pa nakakauli, lalo na mga naka-star sa kataraning na munisipyo? That's a very good question. Para po sa kuya, siguro po, we should strike the balance. No, we should strike the balance. So, daig pa po ako makakataok ki talagang full comment on that. Magayon na adalan muna, i-weigh ta ang pros and cons. Siyempre po, no, siyempre, mahalaga on ang accessibility. But at the same time, mahalaga din ang makafocus ang aki sa pag-adal. So, during class hours, pwede garing balansihon. Basta po, magayon na adalon iyan. Pero po, ang aram ko, sa ibang LGUs, pigpatupad po iyan. Na during class hours, no cellphone. So, baysa na ta, haputunta daw po kan ang DepEd Schools Division Office of Tabaco. Kasi po, baka may DepEd circular regarding that. Baka po may DepEd circular regarding that. But anyway, para po sa kuya, basta strike the balance. Balance. Mas balance ang magayon na approach para po dyan. Okay. Ayan. So, another update. Iyon po, PWD, Educational Assistance Program Ordinance, pasado na po sa second reading. And sa next regular session, mapapasar na po iyan sa third and final reading. Oh, just kunting refresher lang po, no? Paano nangyayari? Paano naipapasar ang ordinansa? Iba po kitang pick-upod na three reading rule.
or three reading principle. First reading, sa first reading po ang nangyayari, pigbabasa mo una ang title, ang proposed ordinance. After po mag first reading, i-refer na po yan sa committee. So kung manungod po yan sa edukasyon, i-refer yan sa Committee on Education. Ngunyan, si Committee on Education, mapaapod po iyan ki committee hearing. Kung kaipungan, magpaapod ki public hearing, dapat gibuhon. Duman po sa committee hearing or even public hearing, duman po pigre-repaso. So, ordinansa. Duman po pig-aadalan paano mas ma-improve. Pig-check ang legality. Pig-check ang technicality. Pig-check ang feasibility. Malagahon po ang word na feasibility. Siyempre, dapat talaga hilingon so practicality if it's implementable. Tabaad, nag-propose ka kay ordinansa, bako man siya practical to be, to implement. And of course, permi picture check, ang legality. Ang legality. Dapat, the ordinance is constitutional and dapat, dahil siya nagbabalgar sa mga national laws. So, iyan po. Nangyayari po iyan sa committee level. Araw po kay ito, so Tabaco City Anti-Bullying Ordinance na ginibuta, na inisponsor ta, nag-agi po ito sa kadakol na meetings kang mga nakaaging bulan. And even sinubject ta ito sa public hearing, nadangog ta po so inputs, so mga recommendations, mga kuro-kuro, kang kada stakeholders, and magayon po na dapat ganon. It should be participatory approach, inclusive. So yan. So after committee hearing, kung okay na po sa committee level, the ordinance will be endorsed for second reading. Okay, sa second reading, di ba ang first reading, title ang pigbasa. Sa second reading, pigpresentar na po sa buong draft. So usually po ang ordinansa, may mga sections po iyan eh. Section 1, Section 2. Usually ang Section 1, it's the title. Section 2 is the declaration of policy. Section 3 is the coverage. Ano ang coverage kang policy ang ini? Section 4, and pababa, yun na ito, so kung ano pa sa mga salient provisions. So ayan, yan po ang parte kang ordinansa. No? Sa second reading, dyan na po sa plenary na yan kang sanggunian. Dyan nagde-debate, dyan pa nagde-deliberate. So paano pa ini ma-improve, paano pa ini maging magayon. So once po okay na sa second reading, ayan, it is endorsed for third and final reading. Sa third and final reading, mga tugang, dyan na po nangyayari so nominal voting. Maburotohan kung ano, kung yes or no or abstain. So, so far po kami, ano po kami, nagsusuportahan. Basta magayon, basta para sa maray na serbisyo, basta po para sa tabako, suportahan na po yan. And after the third and final reading, ita-transmit na po yan. Kung approved na sa third and final reading, ita-transmit na po yan sa city mayor. And the city mayor will approve that, will sign the ordinance. And after po yan, enacted na. Ang apod ko yan, enacted ordinance. So meaning, pasar na siya. Pero po, dahil ang tabako ay component city, higwa po kitang nasasakupan kita kang probinsya. Kaya po yan na enacted ordinance, it will be transmitted to the sangguniang panlalawigan. So dumana po, i-review na po yan kang sangguniang palalawigan. Kung manungod po yan sa edukasyon, so sangguniang palalawigan committee on education, mapaapod man iyan ki committee hearing. So i-check. Digdi po sa pag-review kang sangguniang palalawigan, pig-check lang po digdi kung constitutional or ultra vires ang sarong ordinansa. So kapag okay na po yan sa sangguniang palalawigan, therefore, that ordinance is already valid and operative. So pwede na po siyang i-implement kasi valid na po siya. So basically that's how the ordinance is enacted. That's how the local policy making is being done. May proseso po iyan. May magayon na comment si Ma'am Yvonne Chito. Private school ata iyan na naigsabi ni Husla. Mismong pagdarakan CP ang bawal. Tig-confiscate na parang deadly weapon. Pabor ako sa pagbawal sa klase, pero pagdara sa school, di dapat bawal. Ah, okay. Okay. So, thank you for that comment. Husla unon, ang public hearing, kailan ginagawa? Pagbuo ng ordinansa? Pag-publication na ba? Nahihiling ko, may public hearing na kasurat lang dyan sa tarpuling sa plaza. Limited ang info dissemination. Walang invitation online. Yun. Very good. Very good comment. Ang public hearing po, nangyayari iyan
after the committee hearing. Yo, after the committee hearing and sa public hearing, dyan na rin ginagawa ang pagbuo ng ordinansa. Publication na ba? Okay. Ito pong nahihilingin dong tarpulin, it's already ang invitation. Kasi po, sabi sa local government code, sa public hearing, it should be the, yan pong nahihiling dong tarpulin, it is a notice of public hearing. It is already equivalent to an invitation. Yan. So, sabi sa local government code, yan na tarpulin should be placed in a conspicuous places in the city, within the vicinity of the city. Kaya usually po, ang sabi sa local government code and sa internal rules of procedure kang sanggunian, at least 3. So, piglalagay yan sa plaza, dyan sa may legislative building, and dyan mismo sa location kung saan gaganapon ang public hearing. So, iyan pong nahihiling nindo na tarpulin, invitation na po iyan. Pwede ka po mag-attend kang public hearing. The fact na nahihiling mo na yan na tarpulin, you are invited. The public is invited to attend the public hearing. Iyan. And sa public hearing, mas dyan pigbubuo sulaman kang ordinansa. So, public hearing first before the second reading. So, bago po yan mag-abot man sa second reading, kay Puan, mag-public hearing po muna. Kay Puan muna kasing haputon ang tao. Lalo na ko po kung ano, may mga penalty provisions. Ngaya, arong nga kayo, may penalty clause. Kay Puan haputon ang tao if okay ito sa inda. Aldrin Magresia, after approve, paano malalaman ng tao ang ordinance? Paano ang dissemination? Yes, very good question. Igwa pong publication. Pigpo-post po iyan sa general local newspaper. Diyan po iyan naaaraman. Iyan po ay sigon sa local government code. O, after approve, paano malalaman ng tao ang ordinance? Very good. So, iyan po, according to the local government code, it should be posted in the general local newspaper. So, and usually then, may initiatives na din ang sanggunian na pigpo-post po iyan sa FB page, sa social media, na ining ordinance ang ini, approved na. And, yun nga, dapat na din ma-activate din sa website kang local government unit kung sain, duman po ni dumahihilig sa mga enacted ordinance. Very good question. With technology we have, dahil pwedeng sabayan online ang invitation for public hearing. Minsan lang ako makaagi sa plaza eh. Yes! Ako po mismo, so mga kinandaktang public hearing, ako po mismo nag-post po ako in my own FB page na igwa pong arog kaining maabot na public hearing. Very good question. Very good suggestion. Pero ito po kayang paglaag sa plaza, pigsunod ta lang sa local government code and pigsunod din so nasa internal rules and procedure. Ayan. Erlinda Bulanos, good morning po. Ayan. So it's already 8:47 AM. Digi po sa Lingkod Bayan updates. Kay iba po si BM Sheena and Consi Yob Onrubia. Ano Kuya Dan, nakapag-walking ka na? Ayan. Kaya po aram po nindo, ang kinagayon nun yan, so, nowadays, social media. Social media is nakakatabang din talaga para po mag-disseminate ka-information.

And another update din po pala, gusto ko man istoryahan po sa Endo that nabiyayaan man po pala kita na maka-join sa Young Leaders for Good Governance under the Jesse Robredo Foundation Batch 7. Actually, ano po iyan? It's for young elected young officials age 40 years old pababa. So, application po iyan. Nag-agi po sa application, may interview. So, hirap po kinmahal na Diyos, nabibiyayaan man po kita na matawan ng slot para po maging, kumbag, scholar kay ining fellowship program. So, yun nga, ang na-realize ko po sa laog kisarong taon, public service keeps changing. So, we never stop learning. Kaya po, excited po ako sa first day of class na gigibuhon po sa July 23 to 24. So, maduman po ako sa Manila. Yun po ito sa first day of... Kasi ini pong Young Leaders for Good Governance module. There are 6 modules. So, kada module, may klase. So, ang first module namin is sa July 23. Next module is sa September. Third module, November. Yan po ang schedule. So, nabiyayaan po kita para makapag-join nigde sa pagsasabi ninda, prestigious fellowship program for elected young officials. So, excited po ako para maaraman. So, anood pa kita. Dapat po, no, yun yung na-realize ko. Sa laog po kisarong taon na pagseserbita bilang sa Indong Konsehal, na-realize ko na padagos po dapat na nag-aadal. Lalo na po yan na mga batas, ano pa ang mga dapat approach, leadership style. So yan. Yvonne Chito, parehas kan barangay ko, mas abit guitar for barangay assembly one day before. Maski sa pitch kan barangay, dahil lamang nakapost ang abiso. O yun. So yun nga, dapat din talagang mag-improve kita sa mga bagay na iyan, na dapat mas ma-improve ang information dissemination so that the constituents may fully know, may fully understand kung ano po ang mga pigpo-propose na mga policies para sa tuyang komunidad. Ayan. Kaya po, sa Giraray, iniibitahan ko po kamo sa Ulat sa Bayan. It will be live stream sa Facebook page, social media page. Magayon po na magiling po kamo kay ito. Sa may mga birthday po unyan, happy, happy birthday. And another update, pasado na rin po pala sa second reading itong ordinansa na pick-sponsor taman, itong manungod po sa feeding, sa community and school-based feeding, digdi po sa tabako. Again, existing program na po ini, kumbaga pig-institutionalized na lang. We are making the existing programs permanent para po permanent din ang source of funds. May kota ang mga pwede na mag-attend personal sa session nyo sa Tuesday. Igwa po kasi sa ditman sana po ang lugar. Kaya po, sa mga day po mga ka-attender na in person, pwede po kamo mag-attender online. Sa ditman sana po itong location, kaya we have to manage the space. Ayan, 8:52. Baka po may mga gusto pang magpabati.

Good morning, Kuya Consyob. Listening right here at my residence, Pawa, Tabaco City. God bless you always. Kuya Arlan, Boboy Balon. Kuya, sorry po, ngunyan ko lang nabasa. Yeah, nag-message ka po sa saro kong account. But anyway, Kuya, maray na aga. Magayunan po sa tuyang committee hearing kasuod ma. Oh, so, at least po, nag-andar na po ito, itong Project 6B. Romel Maglasang Mirabel, good morning po Sir Yob. Sana po ma-approve naman po dito sa Bicol mga pension ng mga person with disability. Sa iba pong lugar na approve na po maski 500 per month. Malaking tulong na po yan sa mga person with disability. O baisa na Sir Romel, iduloktan kay Mayor, ha? Ayan. Seven minutes to go before 9 a.m. mga tugang. Digdi po sa Lingkod Bayan Updates. Kay ba po si BM Shina and Consiob. One Radio, 91.3 FM. Tindugo na. Thank you po. God bless po. God bless Sir Romel Maglasang Mirabel. Mabuhay, Sir Yob. Mabuhay ka rin po, Sir Romel.

So wala na po kitang update sa Giraray. Mga tugang, thank you so much for listening. Digdi po sa One Radio 91.3 FM, Lingkod Bayan Updates. Kaiba po si BM Shina and Consi Yob Onrubia. Salamat po sa indo and ngunyan pong Aldaw Neni, iringat po kita sa mga matrabaho pa po. Hagad ta sa mahal na Diyos na maging productive po kita ngunyan na Aldaw Neni. And hagad ta po ang safety sa kada saro. Maray na aga and salamat po sa gabos. Lingkod Bayan Updates, BM Shina and Consi Yob Onrubia. And salamat din po sa Karibahan Tadigde, si Sir Loinks, si Franz. Thank you po for assisting me sa ngunyan pong episode tangon yan. Maraming salamat po. Diyos mabalos po sa tuya gabos.

0: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan Malilipot Albay sa panginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magpartisipar, subabay, makiaram. Kumusta Malilipot. Alas 9 sudo alas 10 nin pagkaaga kadal daw na Sabado. Digdi sa 91.3 News FM tindugo na. Sa pagkaran ni Loings, yaon man si floor manager. Asin siyempre sa kabus na mga paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM tindugo na. Parang good morning sa 18 barangay kan Malilipot. O dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa Barangay Kalbayog. Mga taga San Roque. Sa San Jose. Kung sa inya o dyan ang Tent City. Sa mga taga Binitayan. Yan man ang resettlement site. Sa mga taga Barangay San Francisco, Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Barangay Kanaway, mga taga San Isidro Iraya, San Isidro Ilawod, sa tulong barangays dyan sa Isla Cagraray, Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon, sa mga pag-iriban niya to dyan sa munisipyo, mga department heads, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga higos na job order employees na nakataltag yan sa solid waste management. Sa mga yaon dyan sa Malilipot Water System Administration. Sa mga yaon dyan mga katindugon, katuwang-tuwang kan Treasurer's Office. Sa PSO. Sa Engineering's Office. Sa Malilipot Municipal Agriculture Office. Sa mga taga PDRRMO. Sa Gabos, welcome po digdi sa programang Kumusta Malilipot. At sa tuyang kasabay ngunya na pagkaaga mga katindugon at sa tuyang mahigos na Municipal Treasurer daing iba si Sir Herminio Bonete. Sir, maray na aga po. Good morning.
1: Good morning, Pastor. Sir, kuwet. Sa atin sa gabos na maray na inyo, kantayin mong prog na tatuyang programa ang Kumusta Malilipot.
0: Oo.
1: Yung barang ng Malilipot Albay. Diyos, maray na aga po sa inyo.
0: So, mga katindugon, importante na kadabes-kadabes napapagirumdum po kitakan sa tuyang mga obligasyon as in nakakapag-report man ang opisina ni Sir Bonetti sa Saindo pagabot duman sa saindang mga pinagkukundisir na aktibidad tanganing makapag-kolekta po nin fundo. Kaya, kadabis-kadames, piga ihinguwa po niya to na magisyang party kan programang Kumusta Malilipot. Kaya, tabi, Sir Herme, kumusta? Tabi, ana, o Treasurer's Office.
1: Good morning po. Siringanin ka na sa atin na bilang being a good soldier na atasan ko kita, natawang kita ng pagkakataon sa instruction na sa tuyang alkalde na magprograma naman sa kunyan. Ang magiging topic sa tatabi, Sir Buendo, Sir Manungod Sarir, Party Tax, o ang Amilyar, and then si Mawasa.
0: Okay. Sige. So,
1: mainot po din Real Property Tax. Banggitin tapungon yan ang manungod sa Republic Act 12001 o ang inaapod na RP Baraldo, also known as the Real Property Valuation and Assessment Reform Act. May mga nagkapirasa na pong provision dito ang sa tuyang tutukaron. Importante dito sa inapod na sa Section 30 sa inapod na grant of tax amnesty on real taxes and special levies on real property. Ini po, nagtapos na ini kan July 5 date. Yes po. Kung matatandaan ta, kan nagpaprograma kita kanino na banggit ko na ini, na nagtunar po ini kitong taon. Nagpon po ini July 4, 2024, kasi nagtapos na kan July 5, 2026. hopefully, kadaklan kan sa itong mga kaimanwa, sana nakapag-avail ka ini. Maliban lang sa kiro sa iba na dahil masyadong ginawang importansya, pero importante yan po po tayo ni.
0: Sayang man.
1: Ay tapabayadan sa penalty. Basic tax and lang. Pero, sir nga ni Sir Buen, dahil duman sa tax amnesty, medyo apektado sa satuyang collection sa special education, panlalo pa. May maabot ang itang okasyon sa mga karawat sa mga ati. So anyway, may maski nga na siring may nakulikta.

0: man din nila.
1: Uh-huh.
0: So, ining masunod kaning ano yan, step pag-abot dito sa sinasabi ng Arte Baralo, tapos na so amnesty.
1: Mm-hmm.
0: So, formulation na kapot na is schedule of market value.
1: Okay.
0: Nagsagot niya nagkakaigwa si public consultation. Dito sa First District, nakatapos na
1: tapos
0: po.
1: Tapos na, uh-huh.
0: July 8 sa Malinaw Auditorium. Taro po ako dumang sa nag-attender para paliwanag dumang sa tuyang mga assessors.
1: Mm-hmm.
0: Ang provincial assessor, tuyang municipal assessor, si Raon Duman. Pagpaliwanag nila sumanong sa schedule of market value.
1: Mm-hmm.
0: Ilip pong schedule of market value, ilip pa naging basyang tan fair market value.
1: Mm-hmm.
0: Na a certain level, kaya po na assessment level, inimultiply po ini para maka-arrive naman sa assess value.
1: Mm-hmm.
0: Nata po pinapaliwanag din. Kasi ang assess value, ito po ang binabasihan sa satuyang computation para sa tax.
1: No,
0: ang basihan tan compute ta kan 1% basic tax and 1% special education fund.
1: Mm-hmm.
0: So, ang third district yata, tapos naman tan July 14 sa mga gymnasium sa Lidi. Kung gusto pang mag, ano po, sa public hearing po ining, may mga, kung gusto may mga ihahapot kita, nabakan agam-agam, sabi na maglangkaw sa tuyang pabuhayanan sa buwik, may nag-reschedule yata sa second district, sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall.
1: Mm-hmm.
0: Ang kung di ako nasasala, may reschedule sila July 23. So gusto pa maghinanyok duman, manungod sa schedule of market value na magiging nga na isagtangan, magiging base ini kang computation.
1: Mm-hmm.
0: Para maka-arrive duman sa input na assess value.
1: Oh, oh.
0: May panahon pa po mag-upload, so gustong malinawan, manungod sa buwi, maduman. Kami kasi kami kanata po pinapaliwanag ko ini, but siguro eventually maprograma man si para sa technical aspect kaining kaining market value. Kasi ang ano diyan ay more kami kay sinda nagtitaw ng assess value, sinda nagtitibo kay ni sa papaagi duman sa pag sa mga tax declaration, alam kami man ang nagtitaw.
1: Oo. Pagamot tabi, Tres, duman sa kung alimbawa ako may sadirikan daga, ipapabakal ko, arin an basihan kan magiging kantidad?
0: Ang sabi po, by 2020, actually, ang effectivity pa lang yan, 2028 na, no?
1: Uh-huh.
0: Mawara na yata itong SUSA DIR na zonal value.
1: Uh-huh.
0: Parang, ano lang eh, generic na kumbaga, ang pinakababasihan na ining market value.
1: Market value. Oo.
0: So, pala, dahil na yatang zonal value, hindi na lang nagiging basta with the DIR and the Municipal Treasurer's Office sa pagkulikta ng buwis. Sa mga babayanan manungod sa buwis kandaga, inuna ang pinakabase. But ang effectivity po nga is, sabi ka, 2028 pa. Kaya ngunyan po, kaya ngayon may ano yan, may public hearing kasi nasa proseso pa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi normally naman baga sa mga tao,
1: uh-huh.
0: Habot lang kawon ang buwis, di ba?
1: Opo.
0: Lang kawon ang buwis. On the other side, sabi nga ni, kung mapabakal kitaga, di ba, ang mga tao, pag mapabakal kitaga,
1: gusto halang kaw.
0: Market value.
1: Opo.
0: Alagad kung gusto ba ba? Pero dahil mo, dapat
1: kung mabayad kay buwis, dapat, arin ang basihan ta duman, market value na o assess value? Generic na siya.
0: Ang market value, sarong ilang yan sa basis, pag multiply mo duman sa inaapod na assessment level,
1: uh-huh.
0: Duman na makukuha sa assess value. So, ang pinaka-basis pa rin, assess value.
1: Okay. Assess value man kiraray. Okay. Makonsuelo kita.
0: Uh-huh. Yung ano yan, maotro tabaga, no, na sa mga nagpapabakal kitaga, gusto sa review na lang ito ang market value.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yan. Kunyan po, diamond handle tabi na under balancing ano dito, yung assessment level.
1: Uh-huh.

0: years yan, nagbaba ko yan.
1: Mm-hmm.
0: From 1991, 94. Kunyan, from 2013, biglang haloy.
1: Mm-hmm.
0: Biglang,
1: halawig, ano?
0: Mm-hmm. Ngunyan, 2017 sinunod, which is yung naging implementation 2018. From there on naman, hanggang ngunyan, dahil pa nababago ang mga assess value kandaga.
1: Mm-hmm.
0: Na supposed to be every 3 years magbabago. So, dahil sa batas na ini, RP Baran, no, magiging mag-epekto naman ang bagong assess value sa 2028 pa. Kung dupunta sa from 2018, 10 years.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi nga ni naman sa batas, ang mangyayari da bagong assessment every 3 years naman after 2028.
1: Okay.
0: Ayun to sana masunod.
1: Mm-hmm.
0: So, pero siyempre, inaano paying capacity kan sa kung kaya kahitman.
1: Uh-huh.
0: Alam ka, arong kini sir Quintado, ang ginagarantiya kan local government toll,
1: mm-hmm,
0: when it comes to tax, sabi dyan, ang tax ay dapat mag-increase 10% for every 5 years na pagbago,
1: mm-hmm,
0: ang buwis na ay dapat mag-subra sa 10%.
1: 10%.
0: Stated in the local government code, Republic Act 7160. Alaga, dito sa ining RP Barra Law,
1: mm-hmm,
0: ang ginagarantiya ay first year of the activity, maximum 6% only.
1: 6%.
0: So, dahil tapos na pag-subra sa 10% na limit, so 6% ng first year of implementation.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, mahiling yan, may pagbabago yan sa second year of implementation. But they man silent at kumpira sa second year. Pero ang first year, sabi, 6% only. So, dahil mahandal ang tatuyang mga kaiman mo na ang pag-abot sa magiging connection sa buwis, 6% lang increase.
1: Itong 6%, sir, kasuari naging effective itong 6%, sir?
0: Ano ba?
1: Kasuari naging effective itong 6% na dagdag sa buwis kanda kuyan sa daga?
0: Magiging effective po?
1: Apo.
0: Sa 2028
1: pa po. 2028. So dapat talaga pig-approve sa raninda, no? So mga lalo na ngunyan, nag-approve sir na kota na sinda na kung lalong-lalo na kung may moroso, ano tabi, sir?
0: Opo. Ngunyan po, araw kayo ni, sana na yung makonfuse ano, ang tatuyang magkaimanwa.
1: Mm-hmm.
0: Ang tax rate pa din, sa basic sa kasi, 1% pa din.
1: Mm-hmm.
0: Alaga, ang pwede yung magtaas ang assess value dahil duman sa sinasabi itang market value, di ba?
1: Opo.
0: Pero ang basic tax and SEF, 1% pa din kung di assess value.
1: Oo. Pero
0: kaya lang, mm-hmm, kining 6% ma-apply ini. Halimbawa, kung dati ang assess value gismin nagibong 16,000.
1: Uh-huh.
0: So, hopefully, pag-compute mo kang ano, gano'n dahil maglampas na 6%.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ang tax rate pa din is 1% basic and 1% ETF.
1: So,
0: yun na yun. Mm-hmm. Kung yan, kasi may consultation, ang hanggang sa 2027, may nasa finalization stage yan. Pero definitely, an effectivity ka yan, 2028 pa.
1: Mm-hmm.
0: Kayo po.
1: Ang pinaka-importante, information education na campaign, information dissemination para ang gabos na apektado ka ini kung daima naka-participar duman sa public hearing, masabutan yung databi, sir.
0: Opo, kasi may ano pa, may 1 year pa para mag-disseminate ng information. Kami at si Treasurer po na sa Treasurer. Ang hiling ko sa by next Saturday yata, parang nag-volunteer si Ma'am natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Thoroughly explain niya yan, mm-hmm, para mas masabutan ka sa mga kaiman.
1: Okay.
0: Sa ako lang naman kasi sa ano yan, sa site kang collection file naman.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot sa assess value, mm-hmm, mag-promote kayo doon, sinasabot kayo doon.
1: Uh-huh.
0: Pero mamundo na eh, kaya tama ka sir, kaya dapat na puga-puga ang information dissemination kasi nata, ang termina na nagitan kang taxpayer, ang treasurer, ang tangyalan ka.
1: Para singil.
0: Uh-huh. Anyway, nangyayari lang yan, kung dahil nai-informaran,

0: ang katuyang mga kainwa. Alagad, kainman, alagad, may part naman, nagpo-programa ko sa radyo, sa mga barangay assembly, nag-attender ako.
1: Oo, so, aktibuhon ka.
0: Nagpaliwanagan tan sa tuyang mga kahimanwa na kung ano ang proseso, kung paano makatipik, kung paano maka-discount, ito napapaliwanagan tan. Kaya kami, so dapat paabot sa real property tax teamwork with the auditor. Tama ka ni information dissemination, kung palangon yan, kasi may public hearing, hanggang bago mag-implement sa 2028, sana masabutan na kang tao na may diit na pagbabaad.
1: Dainin rason ang si Isay Man na ngaya tangon yan sa na ako nakaaram ka ini di kasala ninda ang lokal na gobyerno nagibo na kan party ninda na nagpo-program sa radyo pag igwanin mga barangay assembly aktibo nin baray ikatabi sir na nagpa-participar.
0: Yes po obligasyon ta po yan na informaran ang tao ta, kasi mas namawawasan ang problema pag na-inform ang tao. Kasi lang kahong yan bayadan ko ta, minsan napaluway-luway ng pagyuro nanay, tatay, ang pagbayad po ba ganun buhit dapat taon-taon nagpapaliri sa munisipyo ang saning updated man. Yun na nga yan sa tabang na ganun information dissemination na
1: gigibuhon ta para sa gabos. And hopefully, ano ha, ang sa tuyang mga officialis man sa barangay na sa tuyang kapartner, dahil man nagkukulang na sinda ang nakakamidbid kung sisay ang may darakulang asyenda sa saindang nasasakupan, maski puro paano ma-informaran ninda ini, tangani na dainindakul na question pag-abot sa pagbayad kan buwis tabi, sir.
0: Ayun po, ngunyan nga ni, mas naugma man kami sa ngunyan, dakul naman nag-attender sa mga barangay FMP bako araw kanino, pero ngunyan dakul naman, lalo na siguro kung nagpaparapulo si Kap.
1: Lalo na kung isabay so libreng bigas ni Presidente. Bigay bigas para sa masa.
0: Taroon lang yan sa Sir, when ang akong topic sa ano ko sa mawata kasi may update.
1: Ini po sa mga konsumidores kan tubig na nag-i-enjoy nin maray, nag-agi su kapistahan, dining kapigaduhan sa tubig diyan sa sentro kan malilipo tabi, Sir Hermie.
0: Super ano yan, makusugan sa tuyang supply halin sa Kalbayo. And ang lokal na gobyerno po nagpapara identify pakitakin mga possible sources na makatabang pa sa para makumpleto ta po. Siguro to include Kanaway, Kalbayog. So dito sa poblasyon makumpleto ta, sana makumpleto tayo. May mga prospect pa kami dito sa Santa Teresa, sa Barangay Uno, and even sa Kanaway na mga sources ng tubig para mapakusog ang katuyang supply. Although sa ngunyan, dahil pa man talaga ikukulang ang supply sa haling Kalbayo, Galagat, siyempre habang nagaloy, nagdadakol ang konsumidor. So, na-alarma kita na baka, pag-abot ka ng oras, kumulang.
1: Diyan sa lugar mo tabi, sa lugar mo tabi, sir, okay man ang supply diyan sa Santa Teresa?
0: So, okay man ang supply. Hindi sa parang sa Teresa, ang mamundo lang na partilig di, tanda ito nare-regulate kay Maray.
1: Dakul yatang naguwagawa sa kali, sayang.
0: Iyon po. Nare-regulate. Siguro kung ma-regulate lang ini, ako lang bagay na pag-inabangkan. Hindi kayang ano di, water meter, Sir Buen.
1: Dahi pa.
0: Lang, bulos. Opo, ang minsan ni ba dyan? Dahil na nga ning COVID, so...
1: Sayang.
0: Pero siguro naman sa tuya sa mga nag-implementar kayo ng ano, dapat ma-regulate din eh. So kung kita ko pang mga sources digging maray. Kaya lang sa part man kan LGU malilipot, kaya puwan ta pang mga additional na pundo para sa mga pipeline. Sa ngunyan po palanda ko lang kinakaipuhan na panon na disponer kan lokal na gobyerno. Araw kan mother water heater, mga fusion machine, mga pang-connector po.
1: Importanting maray itong fusion machine.
0: So, ayan, so mga, ano yan, arukan, ano yan, calibrating machine. So, dakulong pa po yan sa mga babakalong kan, sa tuya

0: lokal na gobyerno para maging maayos na marayan sa tuyang servisyo sa food sa mawasan.
1: Pag-abot sa koleksyon po, pag-abot sa koleksyon, kumusta?
0: Okay po, magayon ang turnout ng koleksyon at aratsa ni Paliwanag.
1: Okay, sige po.
0: Ipagbitong ko lang muna tayo, Sir Ben, sa mga bagong linya na konektaran. Araw sa Santa Teresa Tabi, ikuha kita digdi sa Kurokdos, kung matatanda nindo, kung sa familiar digdi sa Santa Teresa, ikuha po dyan sa may halik, sa may eskwilahan, pasiring sa lado dyan na Tap Audi, ikuha dyan na bagong linya, so far kakul na dyan na nagpakonektar. So, iyo yan, natawan ta na dyan kiservisyo, tangon yan, makusog na dyan ang bulos. So hopefully dakol pa ang maabot kaming service yung NDP sa Purok 2. May portion naman din sa Purok 1, portion ng Purok 3 na dati nang naservisya. Pero ang pinakabago po sa Santa Teresa, ini pong sa may Purok 2, sa may Belahan.
1: Okay.
0: Igwa naman po kita din sa San Isidro Ilawod, sa may inaapod na tramo. Igwa naman kita dyan na bagong linya. So, sa ngunyan, dako naman nag-apply para magpag-kaigwagi connection sa tubig. Ang pinakasaro sa mga latest ako na binuksan na, na halay na linya na pinakaray, ining Barangay 2 and Barangay 4. Most probably digdi kay nas ano most important ano digdi sa mga sa pinaka importanting mga street, mga kalsada digdi ng Bilin, Bordonada and Loyola Street. Iguana po iyan. Iguana ng yang mga bago luway-luway nang nagpapalipat sa mga konsumidor para sa bagong linya. Kunyan po ang gusto sabihin kan lokal na gobyerno. So may mga dating linya, if ever, magpuwag po ng water clearance. At sakaling may silda, mag-secure key clearance para makabitan kan bago. Alagad, itong mga new connections, dahil na kahit puwang key clearance, kasi baguan din. So may mga dati na po.
1: Oo. Ang gusto niya to, kunyata, taka ipuan po nindunin clearance, tamas kay puro paano, baad kun may muruso ka mo, kada bulan bagas, dati gura no man ito, pero ngunyan 70 na, kaya maray man, magbayad ka mo muna, ano tabi, sir? Duwang taon bagaan muruso mo? Alimbawa sa ko, mga pirang taon na gayon, mga sarong, maduwang taon na gayon ako, ang muruso ko dyan.
0: Anyway, maray man po sa response kaya sa itong consumidor. Kasi, duman sa bago, makusog na.
1: Makusog.
0: Talaga, may nagsaga. Ibu nga ni Tigdiya na may harong hindi sa may munisipyo na nakaabot na sa second floor. So,
1: very good.
0: Tubig na yaw na, makusog na.
1: Kami tabi, sir, naginanakit kami. Tapirmisa na nindong nabanggit 2-4. Tapos na paano so 3. So, number 1 lugod. So, Barangay 1. Gari, dahi pa sa, kunyan, sa pipeline ka na suruldotan sa bagong ano, koneksyon tabi, sir.
0: Nagluluway-luwayan, sir. Pero abutin tapo yan. May portion garo dyan na ikwa naman. Pero siyempre dapat makumpleto, ano. Kuya, ano yan ang inipupa no sa aling Santa Cruz na source kang tubig ta. Subject to rehabilitation pa yan sa tabi, sir. Pwede.
1: Rehabilitation.
0: So, ngayon nga, ining Barangay 2 and 4, tigtatawan po kay plaso na duwang bulan para magpa-transfer sa new connection. Kasi po, pagkatapos ng 60 days na iyan, ang puputula na po itong suluma kay rehabilitate. Sana maintindihan ka sa tuyang mga kaimanwa na bako puputulan ta dahil sila nakabayad, kundi i-rehabilitate itong linya, tanganin, mas matabuan pakimaray na servisyo.
1: Pero,
0: dahil man sinta bibiglaon, kaya nga ni tinatawang kiduang bulat para makapagpa-transfer duman sa new water connection itong suhalik sa kalbayong na source.
1: So, sana klarado iyan, ano? Barangay 2, Barangay 4. Kasuarin po nagpuon ang plaso na duwang bulan.
0: Halos gayon, madali na magsambulan.
1: Hindi
0: ko lang nagpo sa exact date. Anyway, bako manistriktuhon kay Maray, mas kinakasobra, nakalapwas kidiit.

0: na-consider pa, lalo pa itong nag-aharabol na. So, alam mo, siyempre, ang kwarta bagaba ko, man madaling makuha
1: Difficult
0: para mapatransfer. Kasi po, pag nagpa-transfer po sa bagong connection, ina-advise niya ang mga residente na sana bago servuin ang mga gamit, natapos pa po sa kuya, ilingon mo yan, kung luma na ang sa inyo, nangyari ang digdi po sa connection ko.
1: Kuminupsit?
0: Nag-sipo aking mga liklog o di madakulo ng konsumo. So, ina-advise me sa mga residente na kung pwede bago ang linya. Para ano yan, para dahing ano, minsan na, nagreklamo din sa to sa
1: dakulon sa konsumo.
0: Ito pala may link. Ako mismo nangyari din sa kuya, nagkaigwa kilig bata sa irarom na kang paril dahil ko naman magwa. Di binabago ang kulit niya. So yun yan po sa ano, sa, kuya, sa mga bagong magpapa, bagong connection sa tubig. So far, dakul na po dyan sa barangay 2 and barangay 4, dakul na nagpapatransfer sa bagong kwan. Kaya lang, yung nga ni Queenie, dahil kulang-kulang kita sa supplies per meter, ina-advise me na sana ang mga residente, yun na mismo ang magbakalkan water meter. Supposed to be, magtong supply iyan. Parehas man kasi, kung ang munisipyo ang magbakal, babakalan ka ng munisipyo, iyo pa din, babayadan
1: ita
0: pa.
1: Ito charge man giraray sa inda.
0: Pero kung nigwana sindang posible, makabakal, lalo pa ang inaabiso mo dyan, dapat calibrated na.
1: Siyempre dapat i-calibrate.
0: Sa ganyan kasi, dahil pa kitang machine na pang calibrate, so, iyo yan ang medyo kadipasilang pakang lokal na gobyerno.
1: Kasi kung alimbawa da i-calibrate duwang bagay pwedeng maapektaran ang koleksyon, pwede man na masubrahan ang koleksyon gikan sa konsumidores.
0: Iyo po. Pag ang metro calibrated, patas ang konsumidor, patas man sa LGU. So reading tama lang, dahil bako man kulang, bako man sobra. Yan ang purpose ng calibrated na water meter. Ano po? Kunyan, only po sa mga announcement pa din, siyempre pag residential connection, dapat dimidya lang, one half diameter lang ang pipeline. Ano po? Iyan sa residential. Sa commercial, pwede ang 3/4.
1: 3/4.
0: Alagad. Alagad, siyempre, alang ka man ang bubayada.
1: Tapos siyempre, mapuwersa.
0: Iparamdum tagiraray sa mga residentes na sa residential, 70 pesos per 10 cubic meter. And excess of 10 cubic meter, 10 pesos na po. Kaya kung alimbawa, ang konsumo, 20 cubic meter, 70 plus
1: 10.
0: Ano yan? 100. 170. Ano po?
1: Hindi.
0: 10 times 10, 170. Mga 170 and 20 cubic meter. Araw po kaya.
1: Alimbawa, ang first 10, 70. Kung naging 20, 10 times 10, 100, di magiging 170. Tabi, sir?
0: Yes po. Yes po. Araw po kaya, simple computation lang po yan. So, yan. Kaya, dahil man nga ni sa siring na sitwasyon, preserver tan makusog na pressure kan tubig kasi siyempre kung dai mo man kay puan masarado ka kaysa dakulo na ng bayad
1: ano po makagaw-kagaw ka kan sa payo.
0: But anyway, imbis bagang matapok sa tubig, makakinabangan kay manwan, mapapaduman sa iba. Ayun nga lang kinarahay kaya na imbis sayang sa tubig, mapakinabangan. Ano mo po sa ibang lugar, kan mag-seminar kami na rin siya ng kwento. Dakulao na itong sumungaday na kikinabangan na tubig. Samantalang kita, ang tangkita bagao, dakulong pa ang excess na...
1: Grabe, ang sobra.
0: Makusog kaya ang source tanong. Kunyan, digdi po sa ang rate sa commercial, para maaraman po kan kadakla. Sa commercial po, as compared sa residential, magkaiba sa commercial, 150 pesos for the first 10 cubic meter and 20 pesos in excess of 10. So medyo mahal.
1: Ang mga commercial, ang mga commercial tabi, sir, alimbawa Arogan may mga tindahan. May mga negosyo? Ang commercial po, Arogan may mga negosyo?
0: Apo. Ngunyan, minsan may distinction kasi dyan, kasi sabi Maninda, itong may mga negosyo. Although ngayon, may negosyo kami. Mm-hmm. Ay gagamat ni Mansa na.
1: Sa harong?
0: Konsumo sa harong. Maliban siguro kung itong negosyo na related sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: So, wala mo may kakwas ka. Kasi siyempre, dapat commercial eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero tama man, kasi alimbawa, negosyante ka man, pero sugamit man tubig, pang residential man lang.
1: Uh-huh.
0: Na iniimbestigaran kang pag-iriba sa po sa mawasa.
1: Di, dapat, so, one-fourth man sa inya, kung arrogant, dahil ka pwedeng magpakusog.
0: Ano yun po, dapat, sa size kang, dapat man.
1: Mm-hmm.
0: Diba mo pwedeng yun sa raw, industrial, mas mahal ini, 200 for the first 10 cubic meter and 30 peso in excess of it. So par inidaya pa yata kita kaining connection.
1: Mm-hmm. Diyan sa mga quarry area siguro, sa mga quarry areas niya to, pwede yan.
0: Iyo po.
1: Mm-hmm.
0: Kung yan po, ini pong ano, ini pala sa tuyang po yan, pagpapakonect baga, igwang charge sa may iga po na security deposit.
1: Okay.
0: Sa residential po, ang katimbang ka ini, tulong bulan na bayad, 70 times 3, 210. May inangkot kitang security deposit.
1: Okay.
0: E po yan, sa commercial, 500.
1: Mm-hmm.
0: Sa industrial, 700. May security deposit. Aside kay ito na may installation fee,
1: okay,
0: na 200.
1: 200.
0: So, kahit one yan. Mm-hmm. May 200 na installation fee. Kung may dati ng connection na naputol na dati, mapareconnect, may reconnection fee man.
1: Gurano man. 200 pesos man. So, installation fee, 200. Reconnection fee, 200 man.
0: 200, yes po. Ngunyan po, ining water meter, originally, ang charge na kay ni kan, kung kita ang kung ang munisip ka ng bakal, kay ito, 1,200 ka na.
1: Mm-hmm.
0: Alagad po baga, ang presyo kang water meter, mm-hmm, may nagpa-fluctuate yan, nagmamahal.
1: Uh-huh.
0: Lalo na itong calibrated na good quality, mahal. Kung halimbawa nagpresyo 1,314, simple po, yun man isisingil kang munisipyo sa, sana maintindihan ini po, mm-hmm, kan mga konsumidor ta.
1: Mm-hmm.
0: Na kung halimbawa, single sinda sa water meter na 1,300, kasi yung mampukian so
1: bakal,
0: bakal kang munisip,
1: mm-hmm,
0: sa mga kumpanya kang natitinda kaya. So dahi man, ita dyan na labi-labing nagpapasubra kang kanday po.
1: Oh, taday mampuwi.
0: Kaya kung minsan baka question nun so sa nasa ordinance
1: mawasa
0: na, mm-hmm, mababasa tingaya di sa ordinance sa 1-2 months na.
1: Oh.
0: Alagad, may ano yan, na kung mahal ang presyo, siyempre, mahal naman.
1: Mahal naman.
0: Ay mong pwede makairak man. Paano kayan, mm-hmm, magpapakalan ta naman kipa diba kung water meter? So, para sa iba naman ako.
1: Lugi ang na munisipyo pag-araw. Binakalmong 1,000 po. Rin pabakalmong 1,000 to. Siguro, during the crafting kan ordinansa sa tubig, ang kantinadgan ko yan, 1-2 pa sa natabi. Mga katindog, ano?
0: Ayun, yung ginipos, siguro marahil ginipos ordinance sa araw kayo. Ako, paano po?
1: Opo.
0: Original nga eh, kahit ito nahiling ko dito sa mga lumang record, 900 pa lang ka ito.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ito. Ngayon, siyempre, nagmahal naman. So, siyempre, iba na po. Aside po parang kaya, so may mga nagpapatransfer, medyo barato ini there. May transfer fee man na 100.
1: Mm-hmm.
0: So, nagpapatransfer. Alimbawa, si Aki, pinatransfer. Pagkaiba kaya ini sa relocation fee,
1: mm-hmm,
0: baka sinasabi nilang transfer fee. Ano iyan? O iyan ang, alimbawa, so magkurang dati, pinatransfer sa Aki. Ito ang dinidescribe nila as transfer fee. Alagad, kung relocation fee, uh-huh, 200, mas mahal.
1: And relocation?
0: Kasi po, bata, alimbawa, alimbawa dati,
1: nasa purok uno, nasa paru, nasa purok uno. Sa purok dos.
0: Mm. Oh, yeah, yo. Medyo rayo na swarong, so ma-relocation pinan.
1: mahal.
0: Isisingil duman.
1: Mm-hmm.
0: Bako ng, ano yan, bako ng...
1: Connection or
0: ano yan,
1: transfer?
0: Transfer.
1: Bako so, na transfer, kundi relocation. Ang transfer ba yan, Gurano, 200?
0: Ang ano po, Arabic
1: ang,
0: ito?
1: Ang transfer, Gurano?
0: Ayan, barato. Ang transfer, 100 lang po.
1: Ang relocation?
0: 200 po.
1: Ah, sige. Transfer and relocation, ha? Tandaan nindo yan. Okay, sige po.
0: Nasaan po, nalimbawa, so nakaregister, so magurang ganaan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo baga sa alay ko, ade. Kung ganaan, so dating nakaregister, kung pwede, ipatransfer na sa akin.
1: Mm-hmm.
0: O sisay na, ano yan, years na pwedeng magpatransfer. Pwedeng gamitin so ano. Ngunyan pala ng Sir Buel, na mamati mo kasi kumano mo sa collection. So, may magayon mo ng progreso sa tuyang collection, sa tubig. Dahil hindi ako nag-apply, naghalangkaw.
1: Naglangkaw.
0: Naman.
1: Mm-hmm.
0: Kung kan last year, nakakolekta kito mga 2.2 million, something like that. Ngunyan, si Alcalde may marching order.
1: Uh-huh.
0: Anong address? Kaya man 4 million.
1: 4 million.
0: Ako, sir, tingnan ta, depende sa response ka sa tuyang mga konsumer. Sa alagad kami man, siyempre masigasig kami magsingil.
1: Uh-huh.
0: May monthly kami dyan na collector.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang marching order na dapat na yan, mga 4 million ngayon niya na 2026.
1: Siyempre dependent kita duman sa number of consumers kung nakakayanon.
0: Ano po?
1: Dependent po ang sa dependent ang sa tuyang collection duman sa number of consumers.
0: Apo, apo. Pero sa ganyan, dit naman ang dadakol.
1: Mm-hmm.
0: Duman so po baga sa so bago ta duman na pan duman sa housing baga sa ayun po pala nito sa housing sa binitayan. Mm-hmm. Nakadagdag pa po ito.
1: Uh-huh.
0: Takol pa po duman mag-connecta, takol pa sumidor na nagdadagdag duman.
1: Mm-hmm.
0: So hopefully itong tinatarget ni Mayo sana ma-accomplish ta.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, ano, halawag pa man
1: kabangaan kang taon.
0: Nasa kabangaan kang taon. Pero magayon man ang response, ha? Ay i-inform ko palang tabi sa point sa tuyang mga ano yan, konsumidor, na sana dahi sinda madagit, maanggot sabi eh, dahi madagit sinda sa treasurer. Kasi, kan mga inot na time, may mga nakakalapwas na dahi nasisingin, dahi nakakabayan. Nakulo nun ang rason.
1: Uh-huh.
0: Minsan, pag duman kang collector me, dahi sa tao.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre nagtatrabaho kong sa in. So may mga na-accumulate, mga 2-3 bulan, something like that na dahil nagkakabayad. So pag abot ka ng mga bilingon yan,
1: mm-hmm,
0: so mga dahil na babayadan, ikasabay mo na sa bill.
1: Oho, na, kaya nadudubli.
0: Pero ngayon lang kao na ang bayaran ko.
1: Mm-hmm.
0: So arog kayo ni, in-encourage mo ang mga konsumidor na sana mag-present kung nakabayad naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dati absorbed pa sa mong record mo inaayos mo na yan as much as possible.
1: Mm-hmm.
0: Computerized na ngun ang tanganin dahil ng dakol na reklamo kung sakali sa mga nakaagi kay ito may nalapwas ang tanin mag-presenter lang di resibo ikakonsider mo.
1: Ano ang kuyan po nindo ang regular na collection talaga 5 days after the on the succeeding month or pirang aldaw?
0: Alos araw kaya Sir Bet, pero ang kada barangay may schedule kaya kami. Halimbawa,
1: mm-hmm,
0: halimbawa ngayon sa Bintayan nag-reading ngayon ay the 28th of the month.
1: Uh-huh.
0: Halimbawa ngayon sa July 28 ngayon, hopefully pag ano yan, pag mga, alibaw, July 28, ano na 3 days, mga August 1, nag-distribute na kami ka sa...
1: Bill.
0: Kang bill. Oh. Pero, dahil man po kaya sa Rabayan, kasi siyempre, limitado man sa tuyang personnel.
1: Mm-hmm.
0: Kunyari, nainot sa Binitayan, masort ka, posibleng San Jose, San Francisco, Teresa.
1: Paano ba yan pagbayad ninda? Automatic, duman sa nag-distribute, o kaipuan magpasiring dyan sa imo? sa Treasurer's Office?
0: Iyo po, Sir Buen. Kung may available ng kwarta, tinatanggap po kayo ito. May ang duwa yan naglalakaw dyan. Ang saraw, nag-distribute lang kang bill. Ang saraw, nagkukulekta, nag-resibo.
1: Kung
0: talagang ubus kanal daw na, may na-stay sa barangay kung 1 or 2 days.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, sabi ni Tayan, tarayo, minsan nga nag 3 days pa.
1: Uh-huh.
0: May na-stay duman para magduman sila sa barangay, duman magbayad.
1: Much better na iyan. Opo.
0: Na mamasahe pa, 70 sa na ang bayadan, mga tricycle, sang gatos.
1: Mm-hmm.
0: Paano sa kaya? May dakulo na sa bayadan. Kaya iyo po iyan, may pig-deploy kami collector. Alagad. Ito pong so haranidigdi sa kuya.
1: Sa sentro?
0: Haranidigdi sa... So, ano ba? Nagtuturo yun na lang talaga.
1: Maglalakaw-lakaw ka. Muta nga nang maka-exercise man ka mo.
0: Mm-hmm. Abo. May mga pagkakataon na na-encounter me na ano yan. So, sinasabi ka mga sa tuwing mga konsumidor. Medyo ngayon, sir, masakit magparasaray ka ng mga resibo. Kadakol-dakol. Siyempre, malang kata. May alay ko na, may bawal na pa. So, dakol na resibo. Sabi ko, araw na lang kayo. May ginipo kami, sir, na proseso na halimbawa, month of June this year, nakakompleto ko na kang bayad. Halimbawa, from, sabi yung 2005 to present, bayad na, fully paid. Mag-secure para niya ako mabayad man sa nakamuki, 20 pesos. Mag-secure kay water fees clearance.
1: Oh, I see. Uh-huh.
0: As of June 30, cleared ka duma. Iyon ito po ito isaray.
1: Uh-huh.
0: Tangani, pag-present, kung ano man ang kuyan, pag-present later, yun lang ito papahiling sa mo. Bako na sukadakol-dakol na resibo.
1: Oh.
0: So, araw
1: na ang... At least ano, may proseso ka mo, ano, ha?
0: Takong minsan talaga ang ano kan sa tuyang mga nahainado ngayon sa tripo, nawara ko ngayon. O, nina, isasaray niya sana itong clearance na tinaomi. Garo man sa real property tax, nag-issue po ba kita kikira?
1: Iyon
0: lang ito ang nagsasaray. Kasi nang ano na pagkundaya na makuha sa mga resibong luma, yun na ito. Kasi duman na sa clearance na ito, naka-indicate duman so date ng pagbayad.
1: Mm-hmm.
0: So amount tabi na yan.
1: Gari bagay yan. So, bank statement, ano tabi, sir? Mako ang nga ako ki bank statement. O, araw kayan, sulista na sana. Saro na sa ng dokumento.
0: Iyo po.
1: So,
0: iyo po yan ang, ano, ang mga updates tangon yan. Sa mawasa. Sana sa diit na oras na sa tuyo ng pag-uristoryahan, na-informaran tayo sa tuyo ang parahinan nyo. Pero po.
1: Opo. Nakulang bagay tabi, sir, na permi kitang may panahon para sa sainda. Tanganing, dahil po sinda malibong, as in, magisindang party kan sa tuyang kamauta na maging progresibo ang banwaan kan malilipot, tabi Sir Hermie.
0: Iyo po. Anhamon kang kadaklan ngaya first class na kita, maluyawang pang servisyo. No.
1: Mm-hmm.
0: Nag-adjust na po kita. Ipapagayunta naman ang servisyo. Bako naarukan pa na ako. Iba na ngon yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-response kita sa pangangayipokan sa kuyang kuya.
1: Sa panahon?
0: may ano taman. Kung bako pang fully modernize sa public system, halaga, may mga pagbabago na hopefully nakakatabang sa mga konsekwente.
1: Oo, and pasiring kita duman sa satuyang kamautan na maski puro paano, maski sadit na banwaan, pero may progreso dahil sa pagtatarabangan. Tabi, Sir Hermie.
0: Opo, yes po.
1: Okay, so kung naigwa ka pa pong pagirumdum, tabi, Sir Hermie, antes kita magpaaram, please go ahead po.
0: Halos, ano naman lang, siguro, maging ano lang sa tuyang mga kaymanwa na isilingan kan orot-rot ang sabi, obligasyon tapo ini, na yung nga nang sinasabi ko kay Tupa sa mga assembly, sa mga radio program, na lalo na sa real property tax, maski bako na kong treasurer, yaw pa rin ang tax. So, maging ano lang, maagap, ma-informaran lang, ma-ano lang kita sa mga barita kung paano maka-discount sa pagbayad, lalo sa RPT, kung advance payment. So, iyo yan, na yung kadin, maski pa ko na kadin treasurer, maski pa ko na si Mayor Sinon Alcalde, alagad at bayaran sa buwis yan pagkirala. Alagad sana marunumanin na informal ang sinta kan na magproseso tanganing day masyado masakitan sa pagbayad ng buwis. Ining naman sa mawasa, siyempre po, nagdidepende yan sa kinonsumo ta. Kung mas makonsumo kita sa tubig, kung saan lang kang bayadan, alagad. Sangon yan, ang assurance po kan sa tuya sa mawasa, sa local ng gobyerno, maayos po ang servisyo kan sa tuya na tubig mo yan sa Maliliit.
1: Okay, so...
0: So, dahil naman pinapagdapin yan, pwede nagpapasalamat sa mga consequences, mga presidente kan Maliliit, na naging very cooperative sila, lalo na sa pagbayad ng buwis at sa ibang mga obligasyon dito sa tuya. Anyway, iyan po nga ni si Ringman, binabalik naman yung girarekan munisipyo sa paagi ng mga servisyo. Kasi kung ano man nakukulikta dyan, araw nga ni mga servis ang special education fund, mapakawat kita kay buwan na itong mag-aangin. So iba, may mga projects kita. So binabalik po yan sa tao sa paagi ng servisyo. Kaya sana po, diba, maglingwang ka sa tuyan, magkripa sa Maliliit na magbayad ng anuman ang obligasyon pa sa munisipyo. Sige, salamat, Sir Boy, sa pagtao naman ng lugar, sa instruction ka sa tuyan, alkali na kita makapag-hurun-huro naman sa tuyan mga constituentes, nakapagpahayag kan mga programa kan sa tuyan.
1: Sige, thank you so much, sir, and mabuhay ka mo.
0: Opo, salamat po sa tinaong oras dito po.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko maging katulad mo.
1: Pangaksi, Municipal Treasurer Sir Herminio Bonete. Ana Makulita. Para po sa karahayan kan sa tuyang banwaan, tangani na itong mga priorities na pwedeng gastusan, anuman ang kabautan marealisara. Parte po yan kan sa tuyang mga obligasyon bilang siyudadano, bako sa naman gabos na hagad, kundi dapat igwaman po kita nin responsibilidad. Antes po kita magbutas digdi sa programang Kumusta Maliliit. Maray na good morning mo na sa satuyang mga live viewers kay Del Castillo Lin. Maray na good morning sa kay Sai Blanquesa Bungkalos, kay Eusebio Castillo, kay Imbol. Maray na good morning sa mga taga-barangay Uno. Kumusta ang November 2? Natural, All Souls Day. Kay Christian Masinas, kay Jen Abrera Christian, kay Lynn, kay Oy, Sandy Nunez, Conchita Banyadera, sa mga taga-gubat Bakakay, Cherikar Borja, Rolando Bigonya, Asun Binamira Birmas, Kalieha Johnny, Maricel Bilien, kay Lynn, Marina good morning, gana mawasa, ha? Si Terso kan mawasa Yusman digdi sa San Isidro Iraya. Ana San Isidro Iraya po, may sa diri kamong may sa diri kamong ano, ang supply din tubig. Pero saro yan sa mga maawutman kan sa tuyang alkalde na gabos kita na kayang suplayan din tubig kan mawasa, gigibuhon po yan. Yeah. Kundi sa presente, ang San Isidro Iraya, igo po kamo din sa diring water system. Si Ringman, mga katindugon dyan sa San Isidro Ilawod. Yeah. Pero party kan San Isidro Ilawod ganyan, piga, bubukta ka na ning koneksyon kan mawasa. Kay Idina Perez, kay Richilda Binalya, kay Nora Niro, kay Gwen Birona, always po naka-tune in sa One Radio. Pa-shout out po kay Mami Eden. Sa sa tuyang pagbalik, mga katindugon, ang Kig-Kig Saturday Edition sa pangaran ni Loing, sa pangaran ng lokal na gobyerno, sa pangaran ni Mayor Sinon Binyas Bulante. Sa inyo po, kamusta? Paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, tindugon na. Mabaliw po kita pagkatapos nin mga pag-irumdo.

0: Standard Time, 7 minutos na makalipas po ang alas 10. Welcome digdi po sa King Gig Saturday Edition. Sa pangaran kan sa muyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, an sa kuyang partner si Loings. Kamusta an sa tuyang preparasyon sa pangudtuhan? Out pa man lugod na gabos, okay naman. Nakasapna na kan maluto. Iguana ni na pansira. Iya ba na ngayon luheng sa... Ano ang pansira dyan kay Manong John sa Piter? Kay Ate Bet Barsaga, gusto ko kuta ng manamitan ngunyan Ate Bet. So, maharang-harang na karabif, iya ba na, kinabaan na.
1: Si Bueno sa King.
0: Digdi ki Manong Jun sa Peter, masiram digdi ang dinugan. Ah, mga katindugon, ang kulang sa naman dyan Manong Jun, buda Madam Durena, lada, ah, medyo pahito ninduki kuyan baga. So, barato naman sa naan lada ngunyan, 50 ang kilo. Latubun mo ang Manong Jun kisanggari. Eh, kinaban! Pwedeng da imatadaan. So, ataman ming ano, ikus mo da ayam. Pag-arog kayan ng mga pansira. Ade! Kumusta ang sa tuyang mga drivers? Kumusta ang sa tuyang mga padyak drivers? Lalong-lalo na. Grabe ang init, ano ha? Dagdagi naman ni Duki, pamasayan ang mga prapadyak. Ha? Grabe ang init mo niyan. Bako karaw-karaw, mga katindugot. Ayan ba na? Ha? Lalo mo niyan. Sabi kan pag-asa mga katindugon. Ha? Puon bulan na Agosto, sundo, Oktubre, ay matinding init ang maiexperyensyahan po niya to. Dahilan po sa El Nino phenomenon, ha? Digdingani isa sa tuyang pig post mga katindugon, ha? Naglangkaw ang posibilidad na ang matinding epekto kan El Nino phenomenon mamamatian sa paglaog kan ikatulong quarter kan taon. Sigun sa datos gikan sa PAGASA, nasa 69% na ang tsansa na mamatian ang strong El Nino poon bulan na Agosto sundo Oktubre 2026. Basado sa karkulo o forecast, pinaglalauman ang pagtama kan very strong El Nino sa nagkapirang partikan kinaban sa ultimong partikan taon 2026 dahilan po sa abnormal nakaskaskan pag-init kan tubig sa Pacific Ocean. Asin ko nini, magpapadagos, posibleng umabot pa ang epekto sundo inot na parte kan taon 2027. Dugang panigdi na sa pinakahuring forecast o karkulokan mga eksperto, na determinaranin na ang tubig sa Equatorial Pacific Ocean ang posible o pwedeng lumampas sa 2.5 degrees Celsius above normal kung kaya nagkukusog ang posibilidad na magkaigwaning Super El Nino. Kung sain nagkakaigwaning El Nino kung ang sea surface o ibabaw po ka na kadagatan ang temperatura naglangkaw poon 2.0 degrees Celsius sundo 2.5 degrees Celsius. Alagad sigun sa karkulungon niyan na taon posibleng lumampas po ini sa 2.5 degrees Celsius.
1: Si Bueno sa King.
0: May mga lugares na po sa Pilipinas na nakaka-experyensya ka na Super El Ninyong ini. And sa satunya, mga katindugon, luway-luway naman niya ito ining namamati. Kaya importante na ang satuyang mga supply ng tubig, maray, magayon, tangani na kung gusto tama na magpalipot kan lawas, at least asarong aldaw, pagkaaga magkarigos. Kung pwedeng pagka hapon magkarigos. Bago magkaturog, magkarigos.
1: Si Bueno Sa.
0: Tangani na mabawas-bawasan ang init kan sa tuyang lawas. And syempre, mabawasan ang init kan sa tuyang alimantak. Paano nga yabuin ong lapakan ka? Makaibitar na dai mag-init ang sa tuyang alimantak. Naan mga pangyayari digdi sa palibot? Taya ba, Ana? Makakuyana? Makasilyao na?
2: Duraw ka! Pultong sana!
0: Paano? So, nag-iimbestigar duman sa mga maabas, iguamanin record na paghaba.
2: Duraw ka!
0: Paano ngayon buwin mangyari na makakuakita ning tunay na hustisya digdi sa Pilipinas na so nag-iimbestigar igwaman ki diudo di ada na naghabas. So pigi-imbestigaran naghabas. Puro mahabas!
2: Mukul!
0: Napano ito na napasala so dalagang kang kinabantanig ni? Kaya dahi talaga buwin o makakapugol kita na dahi magkurta ang satuyang alimantak. Pero nahiling ko kaya nagkukurta man sana ang alimantak nindo ta nagpaparahiling ka mo sa social media, sa TV. Tapos sa nagbabasa pa kabo. Pahito nindo so mga pantasya. Ako nga ni bagang unya nagigibo nang unya. Superhero na ang gigig. Ta nauuyam na ako magpara kalintara ang alimantak mga katindugon. Pero day ko po pigdudulag ang sakuyang sadire sa sakuyang responsibilidad sa tawo na makapagpahayag kan totoo. Ayo, bako buot sabihon at abiling, habuta na magparahiling sa sainda, habuta ng pagparabasahon ang mga pangyayari, ako na igwaning kapasidad na tanganing itao sa indo ang tama, mapundo na po ako. Daiman, diretso sa naan sa tuyang pagpagirumdom, mga katindugo na kunkan mga nakalihis na panahon, napasala kita taan sa tuyang mga tinarabangan mahabas sa mga maarabot na panahon, dain na po niya to iyan pagtugutan.
2: Masaway ka!
0: Dapat manong loins, bunda floor manager, maginakitang party sa mga aktibidad na magpapagirumdom sa komunidad na dain na kita dapat masala. Dapat, lalong-lalo na sa maabot na November to, uni na naman ang pangirumdum kan Juan Radio. Kinaban ka ngayon buino. Mainit ang panahon. Dai magpana sabay-sabay sa mga aktibidad na mapakalintarpakan sa indong alimantak. Takamuman sana ang maaapiktaran. Kamuman sana mga katindugon an mataram na tibaad kon iswide ang sa tuyang kinaban pag-arog ka iyan. Kaya manay, kuyan sana dyan, kalma. Kon may pirak, magpasiring sa mall, perming duman sa malipot na lugar. Tatibaad kon magpadagos na yaong ka sa mainit na lugar, maiswide man ang sa imong kinaban. Ta duro difisil na mantang pigado kita, magpaparasabay-sabay pa po kita sa mga pakalintar sa alimantak na aktibidad, digdi po sa satuyang kapalibutan. Oy! Sa mga motorista, yan ba, Ana? Delikado, 11 pesos ang pwedeng itaas sa presyo kan kada litro, aber daw, sa satuyang pagbalik, mga katindugon. Ayan!
2: Malsun pa!
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa buong pamilya, lalo na ng mga bata.

0: sagot sa ngunyan, igwapo nin mga ikim-ikim pigmamantiner na mga ibakwis, malilipot, daraga, daraga da inaman, dyan po mga katindugon sa Kamalig, ginubatan asin sa may party kan ligaw. Alagad, mga katindugon kun inkaso, magpapadagos na magtataas ang aktibidad kan bulkan mayon, asin halimbawa sana, halimbawa mga katindugon, from alert level 3, gibuhon po iyan na alert level number 4, kasi igwangani nin posibilidad na tibaan magkaigwani inining explosive eruption activity, ma-extender ngun yan mga katindugon kan danger zone from 6 sa permanent, ma-extend sa 7, pwede pang ubabot sa 8 kilometer. So medyo magiging dakula po ang magiging apiktado kan na bulkan. Kaya kaipuan itong mga LGU magpreparar. Arog dyan po sa banwaan kan malilipot. In place naman sa indang mga plano kung sa inpo dadarahon ang mga pwede pang maapiktaran. Ta, sa presente, dyan po sa banwaan kan malilipot, halimbawa dyan sa Kalbayog, parte man sa napo kan barangay ang nasa laog kin 6 kilometer permanent danger zone. Ani ba kaya nasa baba na? Pero automatic kapag ka nagtaas po, itong mga natatadang residentes, hahalion po iyan. Dyan man po sa San Roque, dyan man po sa may party kan na Kanaway, sa may party po kan Santa Cruz. So mayan po ang mga lugar na pwedeng maapiktaran kung magkaigwa po nin paglangkaw kan alert level. Diyan po sa banwaan kan Bakakay, Bunga, automatic po iyan. Sa Santo Domingo, ano nga ni ang yaon dyan? Santa Misericordia, San Fernando. Itong mga haranina po talaga sa pamitisan kan Bulkan, iyo po ang maaapiktaran. Kanya, at this early, sige na po ang pagkondusir nin mga briefing sa Panginoot ka na Albay Provincial Kuyan, Apsimo, mga katindugon, Albay Public Safety and Emergency Management Office, kasabay ang mga Municipal Disaster Coordinating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Asin siyempre, digdi pa lang sa tabako, mga katindugon, ano? Igwapan indakol ng mga ibakwis, and then ang mga pwedeng ranjan kuning kaso man ang buwang, and then sa ibaba pang party mga katindogo niya. Apotunta daw si Sir Jill, manong mani apunta daw si Sir Jill kung na anong pahit, kuya na natabi manong ano, manong loings pala si Long Hengs, apodanta si Sir Jill Mulato, tangani po mga katindogon, makakuakita ning updates. Mala sige ana, ngurub-ngurub kan bukuy na ini. Talagang manungdan bitara, kumusta man an sa imong pahit sa mga oras na ini. Ayos man nga yabuin o na lapakan ka. Sir Jill, maapod po tabi ako sa imo, tangani na makaulay ka lamang digdi sa programang Kikig Saturday Edition, para po sa mas mahiwas na informasyon, para po sa tuya ka boss. Iyang mga katindugon niya na po si Sir Jell Mulato kan Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Jell Marina Aga, welcome po digdi sa Kikig Saturday Edition. Good morning. Nawara? Dahil kaya akong number ni Sir Jell, nagkunik ako sa sa inyang messenger mga katindugon. Siguro maluya so kuyang duman ni Sir Jell. Kuya na daw si Sir Jell mano, kuniktaran daw dyan sa cellphone mo. Tagari ako maluya ang sa kuyang kuyan, maluya ang sa kuyang linya ngon yan. Tangani maaraman po niya to kung ano si resulta kan ginibong briefing kan Albay Public Safety and Emergency Management Office? Eyo po, na automatic ang mga informasyon na arong kaayan, dapat niya itong maipaabot mga katindugon sa publiko.
1: Si Bueno sa King!
0: 30 minutos na makalipas po ang alas 10. Yaw na po mga katindugon si Sir Jel Mulato, Cantabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office kan siyudad din Tabaco. Sa kuya na ta medyo maribok. Digdis ako, Irani. Ayan. Sir Jel, maray na aga. Welcome po digdis sa King King Saturday Edition. Good morning po.
2: Apa, Diyos Marinaga Tabi, Sir Buen, sa sa'yo mong maparantabay sa Kikig Saturday Edition.
0: Opo, so aram ko si ginibong briefing kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, gabos na mga Disaster Risk Reduction and Management Officer imbitado. Dahil ko lang aram kung yaon po kamutabi, Sir Jel. Paki-update po kita, manungod sa pagigibo niya itong preparasyon digdi sa worst scenario na magbago ang alert level kan Bulkan man yon. Tabi, Sir Jel.
2: Opo, tama, no? Nagpapod naman ang APSI mo at nagpadara akong representative naman. May pig-attender man akong sarong training. Nag-briefing yung PBOX duman sa status ni Mayon na sangunyan nga ni nagkalegwa si mga Strombolian activities. Eh, kanayo naman ining pyroclastic density current.
0: Mm-hmm.
2: Dahil nilang nurutaran ba ganin databi kan mga nakagin si Mana na paglangkaw pa ining sulfur dioxide misun sa piyon, aktibo, pasakat, sumagma duman sa bunganga kan Bulkan Mayon. Alagad sabi man kang PBOX na harayo man no, or hababa naman ang tsansa na ini magkaigwa pa ki eruptive stakes or eruption na makusog.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon duman sa mga pigpapailing niya mga aktibidades. Alagad naman dyan rin pigahali ang posibilidad na pwedeng itaas or i-maintainer lang po sa alert level 3. Once na nakumpleto ang sa inda mga parametro na pigihiling, posible pong itaas or i-maintainer lang po sa alert level 3.
0: Kumusta ang feedback ang mga constituentes niya to na harani sa Bulkan Mayon? Dakol pa no ang nagtataram na maparungon ang aso pre, tapos da isinda nangangaturog dahil lang ta gari igwa kinagrarambol dyan sa palibot kan Bulkan Mayon, tabi, Sir Jel?
2: Opo, tama po, ano, na notaran man yan na talagang nadadangog dahil nga ni po iniduman sa aktibong magma.
0: Mm-hmm.
2: Sa laog na nagkakaigwa. May mga kasabay baga tabi ni mga gapo, ano.
0: Mm-hmm.
2: Sir Buen?
0: Opo.
2: Gapo, and then ang pagluwas niyang iyan dyan sa bunganga, nagkakawaragas, yun na po yan ang naglalava fountaining, yun po pinapunta na Strombolian activity. So, kahit one lang talaga na maging marikmat, and sunod ang tapo sa mga pigpapautobkan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na po itong pagtinirta sa 6 kilometers permanent danger zone na sasabutan taman inin sa tuyang mga konstituentes na talagang makalangkag naman dahil halawig ng panahon na sindayaon sa mga evacuation sites.
0: Mm-hmm.
2: Alaga dahil sa pigpapailing ni Mayon, talagang yaon pa man giraray ang risk, yaon man giraray ang sa iyang abnormalities.
0: Oo, dati na uobserbaran niya to, Sir Jel, na nakakalbusan ng parte kan taas na kan Bulkan Mayon apling duman sa Legazpi sa segundo distrito asin sa tercer distrito, pero ngunyan gari na iling niya to pati si apling digdi sa first district nag-aalang naman si yaon dyan sa may haranina ano sa lawas kan Bulkan Mayon.
2: Opo, hiling tama na no na talagang garo nag-iba subulos.
0: Mm-hmm.
2: Na pigagihan, and kaya nga ni po dakol na mga na-record the asphalt digdi po sa may parting Bacacay, Santo Domingo, and even Malilipot.
0: Mm-hmm.
2: Sarungal daw yaon ako sa Malilipot and nakasabay sa mga pag-uran-uran na nahiling taigwa talaga kinagluwas. Hindi po sa siyudad din Tabaco dahil na sa medyo parting likod kita.
0: Uh-huh.
2: Dahil man po kinay-report pa ang sa tuya mga constituentes sa Mayon Unit inimong nasa Aplan Barangays. Dahil nga ni, kung amparos pasiring digdi sa ining habagat. So talagang maapektaran kayo ni ining Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo.
0: Oo, and apo rakayan, tabi Sir Jel, gari nagbago so makusog na bulos ka na PDCs or ozone, mas dakol na ang nagbubulos digdi sa basod. apling sa Banwaan kan Santo Domingo.
2: Opo, yes po, nakol po na i-record ka yan na talagang siguro dahil panok na ano or buminutog na sa party naman sa ibang gali kaya dahil na nakakaagi. So posible talaga na yao na digdi sa may parting Santo Domingo area no ang pagbulos kay ni kan mga lahar.
0: Oo. Sa presente tabi Sir Jel, arin pang mga evacuation centers ang pigmamantinir niya to?
2: Gabos maman giraray ano yao ng Buang Elementary School, Buang Evacuation Center, yaon po ang San Antonio Evacuation Center, ang Buhian Evacuation Center, kasabay po diyan ining Pawa Evacuation Center sa mga taga Nagsipit, and then yung sa tuya po mga relocated na barangay Magapo na yaon sa Iraya Manawari.
0: Oo. Sa presente na ipaman ki nakakasabay duman sa mga apektado na ngayon pwede ka mong magbalyo dyan sa relocation site niya to sa Hiraya Manawari?
2: Nakasabay po tabi sa in-server.
0: So permanente na ngayon magbalyo? Taka mo niya, on sa Dilantera, igwaman sa nakita digdiki lugar sa Hiraya Manawari, digdi na kamo ibalyo tang aning kuning kaso man sa mga masurunod na inap ka mo din problema kung magmurob-murob ang bulkan mayon.
2: Apo, actually nasabit ko na po ano sa tuyang alkalde ang relocation plan. Digdis nasa Locan 6 kilometers permanent danger zone. Sa kuya pong relocation plan na subject for approval na ipiglag ko man giraray sinda duman sa lugar na sakop kan sa indang barangay.
0: I see.
2: Kasi ipsalang-alang taman tabi Sir Buen ang sa indang livelihood na masarani man giraray duman sa indang pig-uuma. Medyo nadidipisilan lang bigdi sa barangay Buang dahil dahil kita ning pagrugaring na taga dyan na sa diri kan lokal na gobyerno na pwede nang matugdukan. So the rest, di ba po kitang na-identify na ining nagsipit, igwa na po sila malilipatan, ining
0: Magapo.
2: Magapo, yao na po sila dyan sa Hiraya Manawari. Inipong
0: Buhian.
2: Inipong Buhian, igwa na po kita dumanki daga.
0: Okay.
2: Excuse me. Na pwede nindang mag-relocation. And siring man ining Uson, igwa man po kitang daga na pwedeng ma-relocate kan mga residentes dahil pigdiriit lang po ini. So kayang-kaya duman sa laog mismo kan sa indang barangay, iyan lang po kasi naso iba, nasa laog pa kan 7 kilometers. So hiling-hilingon ta kung ma-aprobaran na at least nasa 7 kilometers, wara lang sa 6 kilometers ang sa indang mangarong.
0: Pero itong sa imong proposal, ano ito? Pwedeng si mga apektado, sinda na mismo magpatugdukan na rong o igwaman giraray nin provision para duman sa housing unit?
2: Opo, siyempre ma-coordinar man kita, no? Partnership with the SUD and other NGOs na pwede makatabang sa Satuya. External partnership ini kasi siyempre isa lang alang tama ng budget kan lokal na gobyerno yao na sa tuyan daga. Pag malinig na po ang plano, mas madali na po kitang makahanap yung mga partners para po digdi sa housing o pagpatigdukan sa inyong mga harong.
0: Ngunya na 2026, arami sa Ruan, siyudad ng Tabaco sa kadakol ng mga naipatugdok na evacuation center, talagang mga makukusog. Ano ang plano ngunya na 2026? Priority kan sa imong opisina tabi, Sir Jel?
2: Igwaman giraray tabi, Sir Buen. Ano? Dinagdagan tanong sa kuyang allocation, naging 12 million na siya. Ang beneficiary ngunyan na ngunyan na 2026 iyo ang Barangay Santo Cristo dahil arantama na kadakol po sa indang nag-i-evacuar and pigagamit yung Tabaco National High School. Taon-taon tabi, Sir Buen, nag-allocar kita ng budget para po sa construction kan evacuation or permanent evacuation sites. And so counterpart lang kay nikan mga barangays na at least 500 square meters sa dirin ng dandaga or dinunar sa inda, sinda po ang makakakuha kay ning 12 million na pigalo kada taon. Magsabit lang po kan sa inda mga dokumento, resolution, kopya kan site map, and of course yung titulo ipahatod po sa mayor's office. Tanganin po makonsiderar and mahiling kung pwede sinda maging beneficiary kan sa tuyang evacuation site. Sa ngunyan, magkatulo na po ang yaong paduman sa nanagsarabit, ano, na talagang gusto naman nila matawanan sindak permanent evacuation sites, evacuation center, tanganing magamit man nila kada beses na kakaigwaki malay na maraot yung panahon.
0: Sa Santo Cristo, sa ina lugar na site nila para pag-construit ka ng evacuation center?
2: Duman po yun sa dati nindang Barangay Hall. Sa laog mismo po duman kan Santo Cristo. Duman po so sa indang area. Ini po nasa 200 square meters lang na considerar lang. And igibo na po ini two-story building no, na tanganing maakomodar sinda na maging evacuation.
0: Kuyan An, islab na ano tabi, Sir Jel?
2: Opo. Igwakitan design kaya na pigigibo sa tuyang building official ang sa Tuyang City Architect's Office.
0: Oo, di nasa panahon kita ni na typhoon season and at the same time may super El Nino na pigbabana-bana. Kumusta ang sa Tuyang preparasyon, Sir Jen?
2: Opo, nailatag tanan na laganan tanan yung mga flood markers, ang mga major rivers, tapos na po sa project na dyan. Sunod na po ongoing so sa Tuyang mga CCTV cameras na ilalag po sa mga major rivers. Tanganing nakakonek na po yan duman sa Samuyang Operation Center dahil na magpaparaluwas na magpaparahiling pa kung ano yung status. Real-time na hiling tapo duman sa Samuyang Operation Center. Yan po nakabang. No? Bago pa makabot dapat ining baragyuhan, ining tag-uran, yao na po ang Samuyang mga programa na kalatag na siyempre ang pagpapusog kan mga karaman kan Samuyang mga konstituentes kang nakaaging aldaw kan sa Rosimana nag- tsunami drill kami sa Barangay Sagurong and Barangay Rawis. Susunod tanapan po sa ibang barangay sa Isla Can San Miguel. Maabot naman po tabi Sir Buen, so sa tuya mga emergency go bags na didistribuerta, iinutuntango na ang sa mga household sa Isla Can San Miguel dahil talaga sindaman ang
0: nasa dilantira.
2: Yes po, o nasa printera and arantaman na kulang daman ang mga pasilidad di gobyerno na pwede nindang masirungan.
0: So nakulang bagay na aktibo kita nin maray tabi Sir Jen, arami na ika sa mga knowledgeable, fully equipped pagabot duman sa mga preparasyon sa pagkumbinser sa publiko. And out pa manlugod na perming zero casualty ang marirealisar niya to sa anuman na klase nin mga kalamidad. Kunigwapa nin mga dapat ipagirumdom, Sir Jen, please go ahead po tabi.
2: Opo, sa ngaran po kayo sa Tuyang Alkalde, si Mayor Ray Bragais, ano, padagos po kitang nangangapodan sa Tuyang mga konsekwentes na maging kooperar sa mga programa kan sa Tuyang Gobyerno, lalong-lalo na po sa lado kan disaster management dahil ang pigigipot na pong ini para po sa Satuya, para po sa Gabos, tanganin po, tama ka Sir Buen, zero casualty sa kada beses na may magabot na kalamidad. Salamat, mabuhay ka tabi Sir Buen.
3: Ang galing-galing mo, paglaki ko. Gusto kong maging katulad mo.
0: Si Sir Jel Mulato kan Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Si Bueno sa King.
0: Taon-taon ang satuyang mga greeting sa mga live viewers as in padakos na minasuporta sa programang King.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987
8: or 0908-943-7958 for more details.
9: Malsumun pa! Basta Bicolano, Uragon!
10: Si Buen Osa!
9: Mayumon!
10: Kigon!
9: Kigon!

0: Maraida Agari, Lola Aida Bitara, happy birthday pa lang sa imo. 90 anyos, mga katindugon. Bibo and celebration ni Lola Aida. Dahil baga, yan na madigdi. 90 years old na si Lola Aida. Ma-celebrate ngun yan, uni na. Ma-celebrate ngun yan na aldaw. Ang celebration, gigibuhon dyan mga katindugon sa San Jose COVID Court. Uyug-uyugun mo an. Ha? Lola Aida, kumusta ang sa tunyang preparasyon? Kumusta ang sa imong kuyan? Gown? Iba na. Pag 90 anyos ka na manong loins, mag-celebrate ka dyan sa may Mayon Rest House. Puundig di sa baba. Bugtakan mo yan ki ong kuyang Samno. Kuida, ba't gari ka man sa prinsip yan? Isipon mo, masilibrate ka kan ikanubinta anyos mga katindugon puundyan sa may party sa bunganga bagakan Barangay Buang, patukad dyan sa Mayon Rest House. Pabugtakan mo ang kisamno isos. Gari ka man sana prinsipe. Gari ka man sana Christian. Masinas prinsipe. Ano eh? Marina ka man kay Car Barnido. Kay Rumnik Bilaos Barbiro TV. Kay Jane or Janie Elizabeth Hernandez. Pabati po sa pinsan ko na si Nathan Buates. Happy 8th birthday. Salamat po. Di iyo. Sige sana ang pahit kan mga birthday. Basta nag-birthday, mag-celebrate. Maski malate, okay lang. Pero ang mga birthday na talagang kaipuan i-celebrate sa tamang panahon, primerong taon, pampitong taon, kaya, ano pa ngaya, buwen? So, debut? Dapat mag-debo. Pag nag-edad ka ning 25, nag-edad ka ning 50, 75, pag uminidad ka ning 60, pag 61, at siyempre senior citizen ka na, ano na sa nangyayaboy ng celebration? Ang celebration pag simba, duma na sana ka mo sa simbahan, mga je, buda, kung may tadang pirak, kung igwamang kinasasaray na pirak, mga katindugon, magburubiyahi ka mo, kan pamilya, o kung na, siyempre, gabos ngayang mga aki, puros na may sadiri man na familia, di ka mong mag-agom, mag-patyal-patyal.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Arog ni Ma'am Days Basco, pirming nag-iibanan ang mag-agom. Si dating Kagawad Basco, ayaw, nagpapatyal-patyal. Di si Saipa, si Doc Silvia Biloso Prado, yung man, sige man ang patyal-patyal. Sa bagay, si Doc Silvia mapirak maparoy. Ayaw, giraray tabi Lola Aida Bitara. Happy 98th birthday po. May you have many more birthdays to come. And blessings, of course, mga katindugon. Di, hirilingan kita, kita at yan, dyan sa San Jose COVID Court. Makahampang lamang, maka-abrasa man lamang kay Lola Aida Bitara. Marinaga man kay Madam Lita Bitara Bilan. Kumusta tabi, Madam Lita? Kay Lola Fe Bitara Marinaga. Kay Lola Sining. Si Lolo, si Kuyan. So, 100 plus na baga dyan? Magiging ma-birthday na siya. 110? Si Lolo Loy. Bilaos. Ma-birthday na naman, sintugis na mga katindugon, tindugon pa, ang preparasyon, dakulao na, urig, ang dadauson,

0: magpasalamat kita sa kagurangnan, Manong Loings, buda ang floor manager, kung kita makaabot man sa sanggato sa anyo, sade? Oho. Sana makusugpaman kita, arog ni Lulu Loy. Ano, kuyan, Lola Jilay, Lola Jilay, Lola Igay, si Lulu Basi, maana. Dakol na mga luluhon na yaundig di sa palibot. And gabos na mga senior citizens, permisa na po kitang kalmada, ano ha? Dahil na magpara consumer na iyo po yan ang nakakapahidali sa buhay, kansarong tao, na magpara consumer po kita. Ano nga yan, buhinda, mag-consumer na kinabanaan, dahil na pirming malnourish ang bulsa. Pero ngayong malnuri sa bulsa, sa maabot na simana, mga motorista, 10 pesos, sundo 11 pesos ang pwedeng ilangkaw sa kada litro kan produktong kan diesel. 3 sundo 4 pesos man sa kada litro kan gasolina. 11 sundo 12 pesos po ang ilalangkaw sa kerosene. Na paano nga niya ito buwin ang lapakan ka? Sa panguna niya to, okay na ang kinaban. Libyano nang nakakapagtransportar ang mga darakulaon na barko duman sa Strait of Hormuz. Mala mga katindugo na doon daw ang napangaturugan ni U.S. President Donald Trump. Budakan mga sumbikalan man duman sa Iran, nagburumbahan na naman baga.
1: Pasaway ka! Tulong ka!
0: Di siyempre, nagkaigwa na naman kitensyon. Sige na naman ang iskaramutsa duman sa Strait of Hormuz. Bako na duman librido naman ang pag-agikan mga tanker. Di talagang makulang na naman ang supply kan produktong petrolyo sa satunya. Dahil ang tamagiging delay ang pag-abot kan supply kaini.
1: Lato ba na yan?
0: Dahil po sa araw kayo nakamurugtakan, mga katindugon, Madamayra Cordoba, happy wedding anniversary sa tugang ko, Kira Nelson and Alice Bismonte. Happy birthday kay Mami Tess, Lupango, kan Barangay 4 Malilipot. Dahil po kayan, ang sa tuyang presidente, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, automatic man na ngaya, DSWD, ang mga pigado ngayang members can for peace, walang gutom program, puon bulan na July, sundo Disyembre, takwanan kitig di Rosmil pesos. Di ka mo sanaan mga aki ni Diyos. Sabi ka mga nadadangog ko, kamu na sanaan aki ni Diyos. Iya kinaman. Iya. 2,000 pesos so mga dati ng miembros or beneficiaryo kan 4-piece automatic sa card po nindo sa land bank. Pero itong mga bago pa sa naman, duman ka mo makuakan sa indong 2,000 pesos sa authorized na ano ba yung apod ka yan? Basta si authorized na pig-reconocer kan DSWD na maging conduit mga katindugon, pero kadakla na beses ang nagiging conduit kan Land Bank of the Philippines mga katindugon punsyap.
2: Si Bueno sa King
0: anangan man punsyap de, kaan magdilin siya kaya ang 2,000 nindo bako naman 2,000 bawas na. Kamong mga walang gutong program beneficiary, duman ka mo mga katindugon sa regular na payout kada bulan. O di ngunya na bulan, sa Pizza 23, halimbawa dyan sa Malilipot, payout na naman mga katindugon kan walang gutong program. So 2,000 na additional, itatao during the payout mga katindugon.
2: Si Bueno sa King!
0: Ano pa ngayon, Buen? na iris karamotsa o tubaga. Sige man giraray ang tarataan sa social media. Kan mga suportadores kan mag-inibong na lado, mga katindugon. Buda, nyata ta mga makusugon ng buot dyan sa social media. Kan mga dahi ba nagagamit mga katindugon in sa diring account?
1: Pasaway ka.
0: Mga fictitious ang sa indang mga pinagagamit na pangaran. Dahi nga ni nakakapahiling kipicture mga makusugon ng buot.
1: Lato ba na yan?
0: Buna, mga maurag kita, sa diri nindong pandok ang gamitan nindo. You are very brave from a safe distance. May isugun kita dyan sa pagparatago. Muda digdi, muda duman. Dahil mga nakikusog nin buot na magpahiling kan sa indang sadiring pandok.
1: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon. Mga troll ka mo.
1: Pasaway ka.
0: Oh, Emski, Kas, mga anak swerte. Mga maswerte sindano, ha? Oho. Kaya, nangyayari man talaga yan. Sabi kan, dakul, ha? Ang natatanda sa satuya, sa mga arong kaining sitwasyon, napigado, higos.
2: Si Bueno sa King.
0: Higos, tangani, bako labi-labi ang pagtios.
1: Lato ba na yan?
0: Pero konfigado na nga ni kita, padagos man girarayan sa tuyang kabarudan buda paghinugak, talagang aabuton po nindo an
3: doon ako nalungkot.
0: Pwede pang an iba nagiging sumbikalan kaya pigbubukod kan.
2: Si Bueno sa King.
0: Bueno mga katindugo, dinabot na naman kita nina oras. Tanganing para mientras na mamaram, digni po sa programang King Saturday Edition. Sa pangarap po, kan sa tuyang mga suke. Sa pangarap po, kan mga avid listeners, kan King.
1: Wow.
0: Antabayan po nindo ang adventure ni Super K. Ang pantasya. Mga katindugon. Tapos na so kunyan, adventure kan bodyguard buda kan prinsesa. Ang linuwasan mga katindugon dahil nagkauyon aday nauyunan kan hadi ang relasyon kan bodyguard duman sa prinsesa. Kaya ang inabutan kan bodyguard mga katindugon naguli sa bulod nagtanom. Ngunyan, aramo naman niya to kung ano ang adventure kay ni Super K. Ang bagong superhero mga katindogon. Super K, King. Ano, Manong June sa Peter? Ayos man nine? Ayos man nga niya, buin. Oh. Si Manong Richard Montali, sinda ko sana. Sa Indo po, Gabos. Kasabay po niya to si Lois, buda si floor manager. Sa Indo po, Gabos, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa.
4: One Radio, this FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugo na!
3: Hili ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
4: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
3: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation kang Tabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, Diyos marahay na pagkaunto mga katindugon. Happy, happy, happy Saturday, Tabi, sa gabos. Nakaantabay sa mga oras na ini. Kaya diba ng Tabi din dongon yan mga katindugon na si DJ Vico, digdi sa Kurahaw Radio Show sa One Radio. 91.3 News FM, Tindugo na. Happy Saturday, Tabi, sa mga kakabukas pa sa nakansendang mga radyo. Aber pata, pahit-pahita na daw, Tabi, iyan. Sagat-sagat na nansendang mga volume, mga katindugon. Today is July 18, 2026. Ayan, kaya naman po sa gabos na nag-celebrate kansendang birthday today. Happy, happy, happy birthday, Tabi, sa Indugabos. May God bless you a thousandfold, mga katindugon. As in, anuman po ang sendong pigsiselebrar nyo niyan. Anuman sa inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ini. Hagad bitabi ana katiwasayan kan sa inyong mga isip at mga puso. Tanganing siyempre marairahay sa natabi ana ang sa inyong aldaw. Lalo na ngunyan na weekends, ano? Ngunyan na baga pag Sabado, Domingo talaga oras kaya pahingalo iyan. Oras man kiralabahan. Anyway, mga tindugo na sa Gerara ay initabi si DJ Vico. Digdi po sa Kurahaw Radio Show kay Aribanan, ang bilog na Sangguniang Kabataan Federation kan Tabaco City. Kaya tabi sa 47 ang barangay sa syudad nin tunay na pagkamuot. Kumusta tabi ka mo dyan? Kan magsabata ng mga mata tagari ako na parahan. Ayan, sa mga kabarangay natin dyan, kumusta tabi ka mo? Oo, syempre, kumusta man ang makatraning niya itong mga banwaan digdi sa Premier Distrito kan Albay? Kumusta tabi sa tiwi? Mapiyasta na sa tiwi, ano? Sa August. Ay, lalo na sa Malinaw. Oo, next week, fiesta naman sa Malinaw sa July 25 and 26. Ayan. Happy fiesta tabi sa endo dyan sa banwaan kan Malinaw. Shoutout po kay Mayor Cheryl Capos Bilo. And of course, kakafiesta pa sa nadi sa Malilipot. Kumusta tabi ang Malilipot? Oo, thank you so much tabi sa mga nag-invite dyan. Pasensya na po, tas sarabay-sabay ang fiesta. Fiesta man sa Matagbak last time, no? Kan July 15 and 16. Shoutout tabi dyan sa mga taga-barangay Matagbak. Anyway, pipaabot po kan sa edong SK chairperson na si Joshua Blanca ana sa iya pong pasasalamat. Kaliban po sa iyang pamilya, si bilog na SK Council sa pag-anduyog tabi sa indakan na kaaging fiesta. So, sa gabos da tabi na nag-participate, nakiugma, nakiselebrar, nakulaon at tabing salamat nagtabang sa sainda tanganing maisa katupadan ang sainda pong mga activities during fiesta celebration. Alright, anyway, kumusta man ano banwaan ka na bakakay asin Santo Domingo. Oy, anyway, mga katindugon tabi, ah, kung may mga bistado ka mong local artist, o kung kamo mismo sarong local artist na mo yung mag-share ang sa endo tabing talent on air, mayanin dong i-share ang sa endong istorya on air, pwedeng-pwede tabi ka mong mag-guest digdi sa Kurahaw Radio Show. I-message sa natabi nindo, stay iba si DJ Vico, okay, Vico Peña, ayan, i-hanap mo sa natabi nindo sa kuyang Facebook account, okay, messenger account, mga katindugon, pwedeng-pwede po ka mo mag-message. Tanganing ma-schedule ang taiyan. Siring man tabi sa mga youth leaders, ano, sa mga youth organizations na muya pong i-share man ang sa'yo ng mga activities, ang sa'yo ng mga projects on air. Ayan, tanganing mas dakol pong nakabistado at sinakaaram kan sa indo pong mga programa. Pwede po kamo digdi magbisita sa Kurahaw Radio Show.

0: Alright, anyway, shout out Tabi sa 6 months na palangunyan si Boy B Pogi. Shout out sa Amo Boy B. Nakatutok dyan ang Saba family dyan sa Barangay San Carlos, Tabaco City na firming tindugon. Mami Chilay, shout out Tabi sa Amo. Anong panguntuhan ta lamang dyan? Anyway, mga katindugon, mag-iiribahan Tabi kita sa God ala unang unyan na Sabado. Digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio. Kung may mga muya Tabi ka mong mensaheng ipaabot, may mga ipa-wash out ka mo dyan, ipadala na po iyan sa satuyang Facebook Live. Hanapon sa Tabi Nindo ang Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ayan, at pwede na po kamo mag-comment dyan sa satuya pong Facebook Live. O kung dahil man po kamong internet, mga katindugon, hanapas sa Natabi. And i-text na nindo, i-dial nindo sa kuyang number 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Alright, mga aking dugon, shout out na Tabi dyan sa mga neon sa Egypt na nagdadangugon niyan. Yan dyan si Barbie. Pag nakahaling Tabi ka mo dyan, ki Block Barbie, sa Joshua Blanca iyan. Anyway, mga aking dugon, dahil muna Tabi mag-harali, mag-iribahan pa kita sa God ala unang ngunyan na Sabado. I'll be right back after this. Here is Padaba Taka by Diwata.
1: One Radio.

0: Radio.
1: Tindugon na.
0: Tindugon na.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga Best. Mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Now available, Best Cafe Gold. 20-in-1 coffee with herbal mix. 18 pesos lang per sachet. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright mga katindugon, ang oras natin, 13 minutes after the hour of 12. Uy, kaya naman sa mga day pa na ngurudto dyan, mangurudto na tabi, ano? Taan oras niya to, oras na para mangurudto. De magpapasma mga katindugon. Anyway, sa mga kakabukas-pasa na po kansa indang mga radyo, kamu po ay nakatutok digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio with DJ Vico. Anyway, shout out tabi, ano, shout out kay Christian Macenas na pinimina katutok sa mga sasatuyang programa. Kay Rex Key, kay SK Chairperson, kan barangay barangay San Isidro Boring. Good noon chair, magkaon. By the way, pabati naman kay Mudra Kels, nakakatapos palang maglaba. And now, nagkakaon naman kan sa iyang lunch with matching minatamis na langka. Wow, masira mo daw yung minatamis na langka. Pabati man din kila Lolo Ambing, Lola Sean, and Tia Press sa Bagong Bayan TV Albay na always tindugon. Ayan, dakulang salamat tabi sa pirming pag-antabay digdi sa Corahao Radio Show. Happy lunchtime tabi sa Indo dyan. Ini si Rex Tarini eh, pero may ining ang family ninda, pero may nakaantabay talaga po digdi sa Corahao Radio Show. Kapag di kayo talaga on air, machat na sila ni bigla na di kayo nag on air. Shoutout man po kay Joseph Bombita, maraming maraming salamat po. Good noon man po sa Indo dyan, Eusebio Castillo. Shoutout sa ikaw na po family of Fatima Tabaco City, Albay. Always listening to you every Saturday. Maraming maraming salamat, tabi. Anyway, mga baga July na, ano, and 3 months na lang din, election na naman para sa barangay and Sangguniang Kabataan election. So, paparani kay paparani tabi ng elections and kadakol naman ng mga aspirants. Ano, lalo na po sa mga Sangguniang Kabataan, ang dakulo ng nagpapahimati, nagpo-post, na tsinda willing to run para po sa BSKE 2026. So good luck tabi sa Endoga Boss. Sana po ayan ang pagsendong paglansaran sa Endong pagdalagan ay talagang udok sa buot. Ano? Tanganing marairahay ang sa Endong pong pagserbi sa Endong pong mga barangay. Anyway mga katindugon, ano ba ang mga kaipuhan para makadalagan ka para sa barangay ang Sangguniang Kabataan election? Simply man sa mga katindugon, ano mga requirement? Dapat ika ay sarong Filipino citizen. Ano? Parehas iyan sa barangay and SK. Dapat Filipino citizen ka. Pandua, registered voter ka tabi. Di ka man makakadalaga na kung bao ka po rehistradong butante. Dapat sa barangay, barangay voter ka. Siring man po sa Sangguniang Kabataan, ika ay 15 anyos. Kung ika ay 15 anyos pataas, pwede ka namang mag-boto sa Sangguniang Kabataan. Tapos, dapat po, resident ka for 1 year, dahil mababa sa 1 year, sa barangay kung saan ika malansara. Ano? And, syempre, sa minimum age, 18, ang paglansar po sa barangay ang Sangguniang Kabataan ay dapat 18 anyos ka. Dati, mga katindugon, kung dahil po ako nasa sala, 15 to 17 years old, pwede magdalagan sa Sangguniang Kabataan. Pero na-revised ini mga katindugon, nabago po ini, kan RA 10742, ngunyan, ginibo po na 18 anyos hanggang 24 anyos. Ano, dahil malagpas sa 24. Pero ang botante po sa SK, 15 to 30 years old. Iyan po ang scope kang youth. And syempre dapat tatao ka magbasa, as in tatao ka magsurat. Iyan po ang mga basic requirement para po ika ay makalansar para sa barangay and Sangguniang Kabataan elections. Pero bako dahil napakasimple, napakadali kan mga requirements, kan mga qualifications, ay basta-basta na sa nakitamalan sa mga katindugon. Ano, isa-isip taman, isa-puso taman, kung talagang kita mismo, qualified ba kita na maglansar? Kita mismo, qualified ba kita na ilaugon ang trabaho na iyan? Bako siya kurukalwag, bako tabi ini
pag papasikat, bako ini for fame, bako ini para bistado ka sa barangay nindo. Bako, dakula po siyang responsibility, dakula po siyang obligasyon mga katindugon. Kaya sana sa mga nagmamauwat na maglansar para sa posisyon na iyan, sa, lalo na po sa barangay at sanggunian kabataan elections, sana udok sa buot as in aram ta na kita may aram talaga. And udok sa buot at sa tuyang gigibuhol. Ano ta, syempre, iyan tabi 24/7 ang sa tuyang trabaho. Ano, wala po kitang pahingalo ang mga barangay officials. Dahil pwede na magtanggi kita sa mga oras na kaipuhan kita kan sa tuya po mga constituents. Ayan, a shout out tabi kay SK Chair Ruel Bukalig, barahay na pagkaunto tabi. Good noon man po sa indo dyan, Ma'am Nora Nero, kan San Andres Settlement, Santo Domingo. Hello tabi sa indo dyan, sa Santo Domingo. Ay, marahay na pagkaunto man po sa imo, kagawad, kagawad dan, apudi. Dan pa lang po mag-settle, ayan. Oo, kada ko ganyan ng mga aki, baka ano, sa mga magurang tabi, paki, ano po siguro ang sa indong mga aki, ano, paki double check. Ta, kada ko ng mga aki ganyan na na-involve sa mga manlain-lain tabi na bako magayon ng mga aktibidades. Salamat tabi, kagawadan. Anyway, mga katindugan, sa Petsa 20, sa July 20, magkakaigwa po dyan sa City Terrace si Mayor Ray Bragais, kaya sa iya pong report, kaya sa iya pong mga accomplishment sa bilog na taon niya bilang mayor po kan Tabaco City. So sa July 20, hapon po iyan, mga katindugan, pwede po kamo maghiling, pwede po kamo magdangog, tanganing maaraman po nindo kung ano-ano sa mga accomplishments, kung ano sa mga projects, kung ano sa mga activities na nanagibo po kana administrasyon ni City Mayor Ray Bragais. Sa July 20 po iyan, dapat may aram kita mga katindugon, dapat aware din kita. Sa City Terrace po ang venue ka iyan, so imbitado man po ang gabos na maginanyog asina, syempre, makipag-cooperate. And of course, sa July 21 man, ang sanggunian panlungsod kan Tabaco. Ang mga SP members, si Vice Mayor Glenda, kailibanan po ang mga City Councilors kan Tabaco. Magkakaigwaman po silang report about their accomplishments sa July 21 dyan po sa Sangguniang Panlungsod or sa Legislative Building dyan po sa

Si Lucas, si Jigo, tapos si Manda, siya. Ano daw tabi yan? Abangan taman daw tabi iyan. Ano? Anyway, mga katindugan ng oras niya, ito 22 minutos, makalihes, ang alas 12 yan yung pagkaudto. Marhay na pagkaudto tabi sa inyo, Kuya J. Mark Rinco, dyan sa Barangay Cobo, Tabaca City. Anyway, mga katindugan, dahil muna tabi magharali, mag-iiribahan pa po kita sa good alaunang unyan na Sabado. I'll be right back after this. Here is Panata by Totapi.

0: One Radio.
1: Tindugun na. Tindugun na.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kalabot?
6: Fesh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Firmang walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
14: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest, sabi nga itong ERA shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
16: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
17: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? ERA Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. ERA Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. ERA Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
18: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation ng Tabako kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Alright, sa mga kabukas pa sana po kasi ng mga radyo ha. Radyo ha? Kasi ng mga radyo, hello Tabi, sendo dyan. Happy, happy Saturday, Tabi. 12:30 na Tabi, in pagkaudto mga katindugon. Ayan, mangurudto na Tabi, ano? Anyway, sa mga kakabukas pa sila nga ni Marhay na pagkaudto, ini po si DJ Vico, nakatutok mo sa Corahao Radio Show. Shout out kay Ellie Balderrama, Marhay na pagka... Udto man Tabi sa endo dyan sa Vinisitahan Island, baka kay Albahay. Shout out Tabi sa endo dyan. Kumusta Tabi ang buhay-buhay? Anyway, nakatutok man po sa mga oras na ini si Tita Ems. Kumusta Tabi, Tita Ems? Yan man Tabi dyan si Tatay Chonards. Kumusta Tabi ka mo dyan sa Barangay Marirok, Tabaco City? Pahit-pahita na Tabi ang sendong radyo dyan. Tanganing mas dakol pang magka-kururahawan. Tanganakol pang maano, magka-burukag. Anyway, mga tindugon, madali nang matapos ang Nutrition Month Celebration. Ano, iguanan sa napukatan 2 weeks bago matapos ang July. As in, malaog na naman po ang August. Ngunyo na August, mga tindugon, ano na naman ba ang isa-celebrate niya itong mga SK? Siyempre, ini po ay mandatory. Dapat po, required po ang gabos ka ini na sanggunan ang kabataan council na mag-implementar po kan linggo ng kabataan. Mm-mm. So, ang linggo ng kabataan po ay mandatory for every barangay to observe linggo ng kabataan. Iyan po ay siyempre sa panginot kan sanggunan ang kabataan councils. Kaya Tabi, kung ang barangay nindo, kung ang SK nindo sa sendong barangay, dahil po nag-handak kaya linggo ng kabataan activities, dahil sinda nagpa-activity, pwede po kamo kayan mag-report. Iyan po ay mandatory. And according po sa ano mga katindugon, hindi po sa satuyang... Ayan, Section 30A, Republic Act No. 10742 of the Sanggunian Kabataan Reform Act of 2015, every barangay, municipality, city, and province shall conduct an annual activity to be known as the Linggo ng Kabataan on the week where the 12th of August falls to coincide with the International Youth Day. The Sanggunian Kabataan in case take the lead in this observance. So, ibig sabihin Tabi, ang mga SK officials, ang Sanggunian Kabataan councils, ang dapat na nangingenot sa pag-celebrate kan Linggo ng Kabataan. Ang Linggo ng Kabataan po ay pag-celebrate sa simana kung hain ang Petsa 12 kan August. Ngunyan, ang August 12 ay Wednesday, so ma-start po ang Linggo ng Kabataan Week celebration ang on July ay on August 9 to 15. Mm-mm. Or August 10 to 16. Ayan Tabi, ano, ayan Tabing simana, ayan, mga katindugan, ang pag-celebrate kan Linggo ng Kabataan. Siyempre, ang pondo Tabi, maghahali ini sa Sanggunian Kabataan na General Fund. Sa pondo po kan SK. Pero pwede man po mag-share di dyan barangay kung muyaman po nindang mag-share. O kung may allotted or allocated fund po sinda para dyan. Pwede man po iyan mag-share sinda dyan. Pero dapat, nainginot po kaya yan ay ang satuya pong mga Sanggunian Kabataan councils. Anyway, mga katindugan, hindi po sa tabako, ang SK Federation, Kantabako City, Kaaribanan po, ang Local Youth Development Office kan Tabaco. Hello po, shoutout sa emo dyan, Sir Niles Barbacena, ang satuya pong LYDO officer, marahay na pag-auto Tabi. And ang DILG, kaya diba ang iba pa pong ahensya, or ang iba pang department kan LGU, kaya diba niya to sa SOYA, or State of the Youth Address, ngunyan po iyan na August 14, gagana po ang mga katindugon. Ano po ini na SOYA or State of the Youth Address? Last year, ginibo na po ini kaya ng mga Sanggunian Kabataan na Council digdi po sa Tabaco. Ang lambang barangay or SK Council digdi sa Tabaco ay nagkaigwa pong SOYA. Ano? I mean, nagkaigwa pong report. December po ini ginanap last year during Paskong Kabataan Celebration. Ano, kanina December, iyo po su enot na SOYA. Kung sa mga, kung narumduman yung mga katindugan, ano, sa mga nakabarong po, sa mga SK chairpersons, as in duman may dineliver, duman may sinabi, sa mga accomplishments may sa laog kinduwang taon. Ngunya naman,
1: Mataram.
0: Gigibuhon po ini ngunya na August sa Linggo ng Kabataan. Saro po sa mga sa mga activities ngunya na Linggo ng Kabataan. Nagaganap po sa August 14. So ayan. Kaya tabi sa mga SK chairpersons, Cantabaco City, maradin na naman po kita kaupan sa tuya mga reports. Kaya sa tuya po mga accomplishments, kung talagang may naginibuhan man. Iba lang ibog ta iyan. Ang natin kita ma-proud sa mga trabaho o sa mga pagpapagalta, kung talagang kita man nagtatrabaho ni Tultol as in Marahay para po sa sutuyang mga barangay. Magayon ini mga rindugo na State of the Youth Address. Actually, kami ang Tabaco City and Enot po na nagibo kainidigdi sa Bicol Region. I don't know. Di ako sure tabi ko na tigigibo naman ini sa iba pang banwaan o kung sa iba pa pong probinsya digdi sa Kabicolan. Pero ang sigurado po ako ay ang Tabaco City ang naenot kayo ni last year. So makaproud na maray na magpapadagos po ini sa good ganyan. Ang importante ini mga tindugon, ano, tanganing maaraman ka ng mga constituents niya to. Kan ibang mga ano pa, kan iba pang mga barangay na kita nagtatrabaho, na kita dahil tatabi tigsasayang ang pondo kang tao, dahil tigsasayang ang sa tuya pong posisyon, ang sa tuya pong mga trabaho bilang SK officials kasi tuya po mga barangay. So good luck giraray po sa mga SK officials, lalo na sa mga SK chairpersons, SK Federation of Tabaco City. Shoutout po kay Conce Vince Bien. Ayan, shoutout tabi. And of course, sa mga pag-iriba niya to sa SK Federation Kana Tabaco. Marahay na pag-uto tabi sa Indoga Boss. Ngunyan mga tindugon, ang tema po kanlinggo ng kabataan 2026 ay Local Youth Actions for the Sustainable Development Goals and Beyond. Ayan, siyempre, tatawan tang doon digdi mga katindugon ang papel kan mga kabataan sa pagkamit ng mga layunin ng Sustainable Development Goals or SDGs ng United Nations sa pamamagitan ng mga makabuluhang aksyon at bukasiya para po sa satuya pong mga barangay. So, iyan tabian sa tuyang tema ngunyan, Local Youth Actions for the Sustainable Development Goals and Beyond. So, siguro mga next week or sa mga mag-abutan pang simana ay ilalatag na po sa mga manlain-lain na activities kan LYDO, Tabaco. For sure, igwa po iyan ng mga manlain-lain na mga activities para po sa pag-celebrar kan Linggo ng Kabataan. So, siguro kapag may time si Sir Nals, ano ma-invite na si Sir Nals Barbacena para po mailatag niya to sa tuya po mga upcoming activities ngunya na Linggo ng Kabataan. Sa ngunyan da mga tindugon, so mga for audit, mag-repost na muna ka liquidations. Alright. So anyway, ang oras niya to mga tindugon na 38 minutos, makalihas, alas 12 in pagkaudto. Marahay na pagkaudto man po sa indo dyan, Ma'am Josephine Bikilio. Kaya ayan mga tindugon ha, sa mga kabataan dyan po na nagdadangog sa mga oras na ini, abangan tabi nindoan sa indo po mga activities ngunyan na Linggo ng Kabataan. Tagabos pong barangay, dapat nag-celebrate ka iyan. At ayan po ay mandatory, ano? Anyway mga tindugon, at 12:40 na tabi, di muna magharali, mabalik pa man ako pagkatapos kain eh. Here is Harana Kan Bicolano by EJ Clark.
2: One Radio. Tindugon na. Tindugon na.

Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni nga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

night, 44 minutos, makalihes ang alas 12 nin pagkaudto. Kamu po ay nakatutok pa man giraray di sa Korahaw Radio Show, karibanan po si DJ Vico. Anyway, mga tindugan, shoutout po kay Ma'am Cherry Car Borja na piriming tindugan di sa One Radio. Marahay na pagkaudto man po sa endo dyan. Ayan, pabati da kay Connie Villarinha, Riqueta Murasa, Tedia Bueno, Gloria Bornolia, and Alan Cabria, tindugon pa kan San Lorenzo Tabaco. Hello po sa endo dyan, mangurud to na tabi ka mo. Thank you so much po, Ma'am Cherry Borja. Hello man po sa endo dyan, Ma'am Alma Bilolo. Maray na pagkauto po, pabati po sa tugang ko dyan sa San Jose Malilipot, si Ate Asuncion Managilot. Salamat tabi sa pag-antabay. Thank you so much mga katindugon. Anyway, 40 days pa lang ngunyan ni Rene Butterbonia. Ano? Yan, nag-agil ang tabi sa tuyang news feed. Anyway mga katindugon, speaking of basketball, supportahan tabi niya to ang Team Tabaco sa Governor's Cup 2026. Igwa na sindang saronggana, igaw mo na sarundog. Sunod gawat ninda with ginubatan. Grabe, magayon nun ito. And ang next game tabi ninda, hindi lang ako sure kung kailan, pero napost man sinda, abangan tabi niya to yan. Kung di kita makahiling sa live, ay sa ano, sa magiging na lang kita sa Facebook Live. So, syempre, supportahan tabi niya to ang mga athletes kan Tabaco City. Anyway mga tindugon, maraming salamat po sa pag-antabay ngunyan na Sabado, lalo na po sa gabos na nagtutok sa Korahaw Radio Show sa One Radio. Mag-iiribahan pa kita mga tindugon sa masunod na Sabado, July 25. Ayan, last program natin this July bago pumasok ang August. Alright, maraming salamat mga tindugon sa pag-antabay sa Korahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Ini po si DJ Vico na piriming tindugon na. Iringat po ang gabos, happy lunchtime and happy Saturday. Enjoy the rest of the day. Sa iraram kan maliwanag na bulan man tangkitan ng kape, pagkulayin talamang ang buhay mga makasubo.

1 Radio 91.3 News FM, Tindugo na! Hello mga katindugan! It feels so good to be back this Sabado. How are you today? But of course, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City, narito na naman ang inyong napakagandang program dito sa 1 Radio. One of the beautiful programs. Ganito na mga katindugon ang Sabado Music Jam. Siyempre mga kasama niyo pa rin po ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Always with you from 1 p.m. to 3 p.m. every Saturday. Na-miss ko, managad ka mo mga katindugon. At sana hindi pa kayo nakikinig sa mga radyo na nayaon dyan, ay i-on na po iyan mga katindugon. Ay! Late na naman ang sakuyang love track. Anyways mga katindugon, syempre ang Sabado Music Jam, ihatid sa inyo na ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kasama na rin dyan ang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. And of course, ang Anrox Detergent Liquid Soap with SureSoft Fabric Conditioner and Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much. Today is July, syempre. July pa rin ngayon. And it's July 18, 2026. 7-18-2026 mga katindugon, and you're in for a treat today kasi maganda ang ating mga music na ipi-play para sa inyo, and exactly 1 and beyond 3 p.m. tayo mga katindugon. Mga music na bibigyan kayo ng good vibes, relapse, syempre hindi yan mawawala. Ay naku na naman sa mga nagre-relapse dyan, shout out. And sa mga in love, of course, yeah. Ayun, so shout out sa may mga birthdays today. Happy, happy birthday! At sa mga nag-birthdays in the past days. At sa gabos na nagsiselebrate ng kanilang monthsaries, anniversaries. Congratulations po sa inyo, gabos. Woohoo! And sa mga gusto magbigay ng kanilang mga greetings and shoutouts, don't forget to send that sa ating number na sa Globe 0945-315-6553 at sa Smart 0962-599-2268, and send them all out para na rin ay mabasa natin yan mamaya, alright? Kahit man ang aking throat ay not feeling well, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpoprograma at pagbibigay ng mga updates and music to you mga katindugon. Only here on 1 Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's a beautiful song from Atlantic Star. Correction, it's Air Supply. Every woman in the world. Here on 1 Radio 91.3 News FM, Tindugo na!

0: Quebracho City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sabado, Music Jam with CJ.
8: Tindugo na!

0: Impormasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tidugo na.
3: It is 44 after 1 on One Radio.
4: Time Check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na!

0: 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan? Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
13: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
15: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Sabado, Music Jam with CJ.
16: Tindugo na!
17: Get in the nostalgia with me. Here's Cherise with Pyramid. Dito lang yan sa One Radio, Tindugo na.

One Radio, Tin Duguna.

5 o'clock in the afternoon. Makakasama niyo po ako. Ganun din po sa lahat ng technical. Kuya Loings Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives. Sir Jing Montealegre, GM Romy Volance, SMO sa Kagandahan Bores. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para naman sa mga mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan, para makalikhay kita mga katindugon sa mga malain-lain na mga hilang, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa kabi, bago matulog, magpamasahe para sa ating mga sakit-sakit aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Oy, kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon, lalong-lalo na sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinaw, Malilipot, baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! Ganun din po ang lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM. Catanduanes, Masbates, Orsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Eh, paano naman kami mga nababiyahe at nasa kasalukuyang bumabagtas sa mga highways dito sa Albay? Magandang magandang hapon po sa lahat ng ating mga pasaheros, drivers, konduktor ng iba't ibang klaseng mga vehicles. Talagang vehicles. Iba't ibang klaseng transport medium. Andun yung mga pajak, tricycle, jeepney, modern jeepney, and of course, yung ating mga vans. Ayan. O, ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe, ano? Medyo mainit po ang ating pong panahon. Kanina, galing sa aming company, papunta rito sa station, galing Malinaw. Medyo maulan. Hindi naman maulan. Tagistisa na, tabi mga tugang. So we have a mixture of weathers being experienced right now. Eh, siguro ito ay epekto ng habagat pa rin, ano, na kinos ng mga nagdaang mga weather disturbances according to PAGASA. At syempre pa, para po sa inyong mga text messages, shoutout, request express, kayo po ay maaaring pagpagtadala ng inyong pong mga mensahe sa akin pong cellphone number 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. Or pwede naman kayo mag-message sa akin pong Facebook Messenger. Ang akin pong account name is Rene Cebalia Castro. Ayan. Oy, kinakamusta din po natin ang ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawis, Barangay Sagurong, and Barangay Bisita. Magandang magandang hapon po and maligayang pakikinig po sa inyo po dyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. Ayan. May nagbabadya po na paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo, mga katindugon.
Ito po ay sa darating na Hulyo. Hulyo 20, 21. Ay, tama ba? Okay, that's right. July 21, we will be having a price movements, no? Price movements of different petroleum products. Particular ang gasolina, diesel, at kerosene. And the bad news, mga katindugon, meron po tayong tinatawag na big time increase, no? Big time increase sa atin pong mga produktong petrolyo. Sige po, para po sa produktong gasolina, inaasahan po na ito po ay magtataas magmula 3 pesos and 50 centavos per liter hanggang 4 pesos and 60 centavos per liter. Yan po ay para sa gasolina. Para naman sa diesel, ito ay inaasahang tumaas magmula 9.50 pesos kada litro hanggang 10 pesos at 90 centavos kada litro, from 9 pesos 50 centavos to 10 pesos 90 centavos per liter. Pambihira. And sa kerosene naman, medyo mataas, ano, 10 pesos and 50 centavos per liter ang pagtaas, hanggang 11 pesos and 80 centavos per liter ang pagtaas sa kerosene. Uulitin ko lang, mga katindugon, para sa gasolina, 3.50 kada litro hanggang 4.60 kada litro ang pagtaas. Samantala sa diesel, 9.50 kada litro hanggang 10.90 kada litro ang magiging pagtaas ng diesel.

At yung sa kerosene naman, G50 kada litro hanggang 11.80 kada litro ang pagtaas. Pambihira. Sige, daan na lang natin sa... Aalayan ko na lang na kay nagkanta. Isang awitin, mga katindugon. Para po sa inyo ito, para maibsa ng ating mga kalungkutan. Ayan. Okay. This is dedicated to all of you, mga katindugan. To all who fail me again, wearing

0: sa sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na ki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masa inka? Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan? Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Tabaco City's Tindugun.
12: Na radio station.
13: One radio.
11: One radio.
14: One radio. 91.3 News FM.
15: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol, at marami pang iba.
4: May kakayahan din.
3: Mapapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tindugo na!
8: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tindugo na!

Never Gonna Give You Up. At alam naman natin, mga katindugon, ano, medyo active ngayon ang Mayon. Ang Magayon, si Bulkang Mayon, very active siya. Ika nga, napakaraming mga posts ngayon with regards sa activities ng Bulkang Mayon dito po sa probinsya ng Albay. Ano, may mga memes pa nga eh, no? Nagkakamali mga katindugo, minsan napupunta si Bulkang Mayon sa Visayas, minsan sa Camarines Sur, at kung saan saan lugar, no? So talagang Bulkang Mayon is receiving a lot of attention at this time because of its activeness. Ayon yan sa mga datos na nakukuha po ng PVOLX, Philippine Volcanology, which is a branch of DOST and PAGASA. Sa ngayon po ay talagang nagpaparamdam siya, mga katindugo, ng activeness, of which may mga naririnig po na mga pagtunog, pagdagundong sa ilalim po sa kanyang mga paanan o sa pamitisan po ng Bulkang Mayon. And of course, inaasahan din po ang ating po mga local governments and local agencies to activate itong mga emergency response protocols nang sa ganun ay maiwasan po namin natin ang ng iba't ibang or mga possible po na mga insidente na maaari po mangyari sa kaganapan po ng pagsabog, wag naman, ng Bulkang Mayon. Ayan. And of course, apart from that, talagang may mga pyroclastic lava flows na nangyayari, at hindi lang yon ay nag-i-emission pa siya ng mga elemento o mga chemicals coming from its mouth na kung saan nagko-cause po ito ng ash fall sa ating pong kapalibutan at kapaligiran. Hindi lamang po sa 2nd and 3rd district, pati man dito, pati na rin po dito sa 1st district, ay nararamdaman na po natin ang epekto ng ash fall na ito, no? Anyway, ingat-ingat po tayo, mga katindugon. Let's always pray that nothing big as explosions will happen dito po sa Bulkang Mayon. Ayan. At ganun din po, aktibo rin po ang atin pong tinatawag na Ring of Fire, na kung saan ito po ay nagre-resulta ng mga pagyanig sa ating kapaligiran. Anyway, magbasa po tayo ng text messages. Sabi ni 4895, bati ko man sa mahigus, as in mabuot na si Madam Cherry Carborhan na parahilot kang San Lorenzo. Tindugon pa, salamat po. Salamat din sa imo, tabi 4895. And this is Pet Shop Boys with Love Comes Quickly. Only here at the New Wave Connection, the program that dares to be different and the program that makes you do things against your will. Only here at One Radio 91.3 News FM. Tindugon na!

only have 10 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Ang bilis na oras, mga katindugan na. Anyway, maraming salamat sa lahat po na kumantabay sa programang The New Wave Connection up until next Saturday. Sa isa na namang edisyon ng ating programang The New Wave Connection. And of course, don't forget, tomorrow is a Sunday, mga katindugon. Araw po ng Linggo, sa araw na bukas, araw ng pagsimba, araw ng pasasalamat po, pagkikiulayo po sa atin pong Panginoong Diyos. Magpasalamat po tayo sa lahat po ng mga biyaya, pag-iingat, at sa lahat po ng sa kabila po ng mga pangyayari na kaguluhan sa atin pong sandaigdigan, ay nandun po ang Panginoon Diyos upang tayo po ipag-ingatan. Ano po? Nakita naman po natin sa kabila ng pag-alboruto ng bulkang Mayon, ang pagiging active ng mga lindol sa kapaligiran. Ngunit nandoon pa rin ang proteksyon ng ating po Panginoon Diyos. So let us go to church tomorrow, mga katindugon. Bigay po tayo ng pasasalamat. Special thanks sa ating pong mga station executives, Sir G. Monte Alegre, GM Romy Volante, and SM Osang Ganahan Bores. Uy, maligaya pakikinig sa lahat ng mga nandyan sa Manok ni Osang Fried Chicken House. And of course, ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Ganun din sa mga mineral na kinakailangan po ng ating pangangatawan, mga katindugon. Mag Best Caps Mineral Food Supplement. And of course, para sa gabi, bago matulog, mag Q-Sai Massage Oil. At lahat ng ito ay mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Sa ladong technical, nakasama rin po natin si Kuya Lawrence Bornasal. Ako po ang inyong amigo at embarkada sa radio, Rene Castro, The Way Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The New Wave Connection, One Radio, 91.3 News FM, tindugo na!

0: 101.3 News FM.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Everyone's favorite radio station.
8: One Radio.
7: One Radio.
8: 91.3 News FM.
7: Hindi.

0: 91.3 News FM.
1: Ito ko na.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
5: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
6: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan

0: Siram versus Junko. Siram sana!
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Awesome!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi-Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: 101.3 News FM.
1: Tinindo ko na. Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinindog na!

0: Impormasyon all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugo na.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahag sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyok, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Y2K Saturday.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Y2K

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Halagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

Thanks, Andrew.

0: Arriba, Información, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ang init.
3: Banana.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Banana.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana.
2: Sumubok na nitong bago. Introducing. Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Velasquez, isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1 Radio.

0: Alita. Information. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Alta presyon o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo?
3: Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ang init.
3: Banana.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Banana.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana.
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing.
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Banana!

0: si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech.
0: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko, naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

may kalainan sa pag-isip, ang mga nang-aataman sa inda, ang mga pamilya na nagpapaasan kang gabat na may pagkamuot asin matuninong na isog buot. Sinasadol niya mo ang lambang parokya ng magkaigwanin ko counseling groups. Regular na nagigibok ang sakramento ng pakipag-ulian. Iayon man sa mga pamidi ang salud mental, pagbulong asin paglaom sa selebrasyon kang Eukaristiya, asin iba pang mga debosyon komunal. Tanganing mayo nin si Isay man na nagsasakit, ang makamati na siya na lingawan, asin lugod pa man, makuha ang kusog gikan sa maherakon na pagkugos ni Kristo, asin kan sa iyang simbahan. Santa Maria, mahal niya mong ina, pararanga kan mga may kamatian, ang tabayi man ang gabos na nagsasakit, sa isip, hawak asin espiritu, lugod pa man, huli sa tabang niya, iwaras lugod sa to ang grasya na maging sarong simbahan, na naghihinanyog, nagbubulong asin sarabay na managbabaklay sa paglaom. Para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., Arzobispo Canlipa, Presidente Can CBCP.

Panuwaan ng Diyos, ngunyan iyo ang ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang mga babasahon sa Domingong ini, nagpapagirumdom kang daingsawa na pagpasensya asin pagkahera kang Diyos. Ang parabola kang maroy-paroy asin trigo, nagpapahiling kang Diyos na nagtutugot na ang marahay asin maraot, sabay na magtalupo, arog sa satuya. Tanganing sa talaan na oras, matauanin oportunidad na makapagbakli asin makaligtas. Matindog na po asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon.

0: Sangarang ka nama kanaki asing kanispto.
1: Amen.
0: Ang pagkamot nin Diyos Aman, biyaya na sa Kristong kagunang danta, asin ang balaot ng Espiritu Santo, mapas sa indo kamus.
1: Paimong Espiritu.
0: May intensyones ngunya na Domingo, ngani na kita magkanigong magselebrar kan banal na Eucharistia sa tungrupo-rupo asin pagsulsula mga kasakdan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya namimili ako kay Santa Maria, danay na birhen, sa gabos ng ilin sa sinisantos, patin sa indo mga tugang, nakipamigli sa kagurang ng tang Diyos. Merak manlagot sa to ang Diyos na mga kamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkuran.
1: Amen.

Kamurumayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninungan, sa mga taong marahay ang buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurumayan. Kagurang na na Diyos, ading langit nun, Diyos sa mang makakamhan, kagurang na na aking buktong Jesucristo, kagurang na na Diyos, kordero kang Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara, kan mga kasalang kang kinaban, kahiraki kami, ika na nagpapara, kan mga kasalang kang kinaban, akuan sa mong pakimahira, ika na nagtutukaw sa tukan ama, kahiraki kami, ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urug kahalang kang Jesucristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugayan sa imong mga nasasangkuban, asin kahirap,

0: aking padakula sa inda ang balaog kan sa imong grasya, tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong pagbuot, huli kay Kristo sa imong aki, kay bamosin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen. Nawat nga babasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos iyo ang burabod kan hustisya asin pagkaherap. Nagpapahiling kan sa iyang pagpasensya asin pagtao sa iyang mga aki nin oportunidad na magbakli. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa libro ning kadunungan. Mayo ning ibang tao kundi ikasana. Ang gabos na tao sa imong inaataman, sa imong pinapatunayan, dadai ka nagahatol na bakong matanos. Hulita ang sa imong pagkamakakamhan, iyusa na ang burabod ni sa imong katanosan. Asin huli kan sa imong kapangyarihan sa gabos, pinapatawad mo sinda. Ipinapahiling mo ang sa imong kapangyarihan, kung ang mga tao nagduduwa-duwa na ika makakamhan. Asin sa imong sinasagwe, ang kapangasan nin mga tao na makakaaram kaiyan. Ika hading mapangyari, alagad nagahatol nin mahuyo, asin dakula ang sa imong pamamahala sa muya. Hulit ta ika may kapangyarihan sa pagibo, susog sa imong kabutan. Sa mga siring nagibo, tinutukduan mo ang sa imong banwaan na ang tawong matanos dapat na maging mabuot. Ang sa imong mga aki, pinapano mo nin marhay na paglaom, hulita ang mga parakasala sa imong pinapagsulsol. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Kagurangnan, ika marahayon, asin mapagpatawad.

kagurangan ika marahayon asin mapagpatawad, mayaman sa pagkaherak sa mga minaapod sa imo. Hinanyuga kagurangan ang sakong pamibi, ako o antingog ni sakong pakimaherak.

madulok sa imo ang gabos na banwaan na sa imong linalang masamba sa atubang mo kagurangnan asin pag umawon ninda ang sa imong ngaran huli ta ika dakula asin nagigibo nin mga ngangalasan ikasana ang Dios.

Ika kagurangnan, mahiherakon asin magayon. Maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Hilnga ako asin kahiraki ako.

0: Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot ni San Pablo na ang Espiritu ang nagtatabang sa tuya, lalo na kung kita nagluluya. Siya nagpapamibi para sa tuya, sa mga oras na day niya to aram, kung ano asin pa magpamibi. Himateo niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa satuyang kaluyahan, tinatabangan kita kan Espiritu. Daita aram kung ano ang satong sasabihon sa pamibi. Alagad kita ipinapamibi kan Espiritu sa inagrangay na daing tataramon. Aram nin Diyos kun ano ang yaon sa satong puso. Aram niya kun ano ang kamautan kan Espiritu. Huli taan mga banal, ipinapamibi kan Espiritu. Susog sa kabutan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ibanghelyo.

0: Tan kagurangnan mapasaindo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Pagrukyaw kan banal ni Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Inusip sa inda ining minasunod na parabola. Kan kahadian ni langit nakakabaing sa nagsabwag nin maray na banhi sa sayang uma. Bantangan gabos nagtuturog, duminatong ang kaiwal, nagsabwag nin duot sa tahaw kan trigo asin nagali. Nagtubo ang trigo asin pagluwas kan uhoy, danga nahiling ang duot. Ang mga surugoon nagduman sa kagsadiri asin nagsabi, kagurangnan maray na banhi ang saymong isinabwag, ta daw taigwanin duot. Sinimbag, gibo iyan kang kaiwal. Iraray nagapot ang mga surugoon, botmo na samong padumanan asin gabuton, nagsimbag dae. Tibaad na kung gabuton nindo ang duot, makaiba ang trigo. Pabayain at tumubo, sagkod sa pag-ani. Sa panahonin pag-ani, sasabihon ko sa mga paraani, inot tipunon ang mga duot asin bugkuson. Dangan isugba sa kalayo, ang trigo tipunon sa sakuyang tambubong. Dangan binayaan ni Jesus ang mga tao asin naglog sa harong. Nagrani sa iyan mga disipulo asin nagsabi, paliwanagan sa mo ang kahulugan kang parabola kan mga duot sa uma. Nagsabi si Jesus, ang nagsabwag kan maray na banhi, iyo ang aki nin tao. Ang uma, iyo ang kinaban. Ang maray na banhi, iyo ang mga tawong kaayon sa kahadian. Ang mga duot, iyo ang mga tawong kaayon kan maraot. Ang kaiwal na nagsambwag kan duot, iyo ang diablo. Ang tiganihan, iyo ang katapusan kang kinaban. Dangan ang mga paraani, iyo ang mga anghel. Siring na tinitipon asin sinusulo ang mga duot. Siring man ang mangyayari sa katapusang kampanahon. Susuguon kan aki nintawo ang sayang mga anghel. Nganing tipunon asin paluwason sa sayang kahadian. Ang gabos na naging dahilanin kasalan, asin ang gabos na paragibo nin maraot, itatapok sinda sa hornong nagkakalayo, duman sinda magtatangis, magraragot ang saindang mga ngipon, asin ang mga matanos magliliwanag siring sa aldaw, sa kaadian ang saindang ama, ang may talinga maghinanyo. Ebanghelyo kan kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang, nababasan niya to na bago ang Diyos maglalang nin tao, so Diyos naglalang na kan sa iyang mga anghiles. Ineso kairiba niya duman sa sayang kahadian. Ang mga anghel, tinawan manin Diyos nin freedom na arog sa to. Gibuhon kung anong gusto nin ng gibuhon. May mga anghel, so grupo ni Lucifer na kinalaban sa Diyos. Inabusos sa indang freedom. Kaya su Diyos naanggot sa inda asin kinastigo daing katapusan na padusa. Kaya ininaso bad angels na pigapod niya tong demonyo. Iguamanin mga naging loyal sa Diyos sa grupo Baganara, San Miguel, San Gabriel, asina San Rafael, sa mga archangels. So arog man baga sa tuong niyan, sa tuyang gobyerno, may loyalist, may oppositionist. Ini ang nagrarlaban ng niyan. So oppositionist maupos sa mga loyalist. Kaya dahil kita nagkakasararo. So ining mga demonyo na nagkalaban sa Diyos, iyong natabi so nagtintar sa tao, iibasin ki Adan. Bata maray subuhay kang tao duman sa paraiso, daing sakripisyo, daing kagadanan, tinintarang kang demonyo. Sabi ki basing ki Adan, dahil kamu magsunod sa Diyos, pag nagkakan kamu kan bunga kang kain na ipinangala, dahil mang kamu magagadan, makakaarog kamu sa iya. Ini manatawo na may halangkaw na ambisyon sa buhay, imbis magsunod sa Diyos, sinunod sa demonyo, kuminakan, dai manakaarog sa Diyos na lansi. Kaya digdi na nagpuunso karaan sa buhay nin tawo. Kaya ngunyan, ang pangangapudan sa tukang kagurangnan na kita na mga nag-ako kansayang bunyang na kita makanood, magsayuma sa sugot. Dahil na kita mag-arog ki basin si Adan, suminunod, naraot. Ang sunodong tanang ngunyan, si Maria, ang bagong Eva, na sinansayang aki na si Jesucristo kasindang dua iyong natabi so nagsunod sa kabutanin Diyos sa pagsunod napakarhay sa buhay. Kaya gusto tang mapakaray ang buhay dahil na kita magparakontra sa Diyos, magsunod. Pero ang kadipisilin nga ni yaon manggiraray ang tentasyon, dahil managahali, maski sa engkadumuman, yaon ang tentasyon. Kaya nasa satuya na sa natabi ang pagsayuma kaiyan. So inang pangangapudan sa to, say no to temptation. Pero baga minsan masakit, magsayuma sa sugot. Lalong-lalo na sa mga darakulao na tentasyon sa poder, sa kayamanan, kapangyarihan, salaman. Yan mga darakulao na tentasyon na dapat masayumahan niya to. Kaya ining parabola na nadangog ta sa ebanghelyo, iyon na tabi niyan, kamugtakan kan buhay tangon niyan. Na kan kita binurunyagan, nagikitang mga aki nin Diyos. Ang sa tong hawak naging templo kan Espiritu Santo. Pero ang tao nararaot dahil dai nakapagsayuma sa sugot. Kan kita binunyagan, parte kang pagbunyag, ang pagsikwal kang karatan. Tulong basis kita nagsikwal, ang problema, so sa tong mga isinikwal, binalikan mang giraray. Garo baga sa tao, nagtaponin basura, pinunpun mang giraray. Dapat pag binasura, dahil na pagpunpunon. Yan ang problema sa to. Nagsikwal kang karatan, binalikan mang giraray sukaratan. Dahil, dahil nakapagsayuma sa tentasyon. Oh, kaya ining parabola kam upi-upi sa biduot ini ang kamugtakan tangunyan mga tugang. Oh, sa pagbunyag asin sa kaligtasan na itinasot ni Kristo na ginamang kitang mga aki nin Diyos. Pero sabi ko nga ni, maski sa ing kita magduman, yaon ang tentasyon. Dapat masayumahan tatabi ini. Kaya ini nagraraot kan sa tuyang buhay. Pero sabi baga sa katapusan kan parabola, kaso para uma nagbalik, nag-usip duman sa tagsadire, maray na banhi sa tong sinabwag, natatadakulo na doot mga upi-upi. Sabi kang tagsadire, gibo iyang kang kaiwan, nauri. Ngunyan, sabi kan mga parauma, mabalik kami, gabuton mi ang mga upi-upi. Sabi kang tagsadire, day ka muna magbalik. Tapag ginabot nindan upi-upi, baka makasabay ang trigo. Sabi kang tagsadire, hayaan nindo nan upi-upi asin trigo, magtalubo nin sabay. Anyway, sa pag-ani, sasabihin ko sa para-ani, laina ang trigo sa upi-upi, ang upi-upi bugkuson asin isugba sa kalayo. Ini na so last judgment, pag-abot kanal daw nin pagkukom, ang mga banal lalainon sa mga parakasala. So mga parakasala itatapok sa kalayong daena pupuspos. Kaya dapat magdangog kita kay ini mga tugang, baka makasabay kita sa upi-upi. Dapat sa panahonin pag-ukom makasabay kita sa trigo. Tayan ang titipunon sa sayang tambubong. Dahil paglingawan ang last judgment mga tugang, ini ang pigahalata sa panahon na ini. Si Kristo mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadang. Kaya lambang sa to responsable sa satong mga nakaginibuhan. Mananagot kita kaiyan. Argon niya, nag-investigaran, impeachment trial. Pero bako sa na yan, impeachment trial na iyan, ang huling paghukom, ang paghukom kan sa tuyang kagurang na, no? Dapat makaligtas kita digde. So iyan, obligasyon niya to mga Kristiyano, ang pagsayuma sa sugot. Say no to temptation. Baka makaarog na naman kita kiibasing kiadan. Day man nakaarog sa Diyos na buhay. Uminabot su kagadanan. Tan pagsuway sa Diyos, saro na tabi ang nagkagadanan. An pagsayuma sa Diyos, kagadanan kan sa tuyang buhay. Nata, sisa ang nagtato ang buhay nin tao, ang Diyos, kaya mahan mo siya, day mo siya sinunod, iyan, magdudulot sa imo nin kagadanan. Separation from God. Nabutaman masiparar sa Diyos, garuan so aki na nasiblag sa magurang, difícil. Ang pigsasarigang ganagi sumagurang, paano ko nakasiblag? Nahandal, naghihibi. Kaya kitang mga tao, mga binunyagang kay Kristo, dai magsiparar sa iya. Dapat kita mga loyalist kay Kristo na sa tong kagurangnan. No, tan mang demonyo, ginibo kitang opposisyonist. Anong dakulaw na tintasyon kan demonyo? Gusto mo? Gibuhon mo ang gusto mo. Do what you like. Eh, may mga taong nagsusunod ka ini. Abo magpasakop sa Diyos. Pigsusunod so sa iyang sadiring kagustuhan. Ano nangyayari? Nararaot. Garo ang so akin na suwail sa magurang. Nararaot ang buhay. Dapat kita mas sinunod-sunod sa Diyos. Kaya iyan mga nagluluhod-luhod na iyan. Nagsasabi, nakaulay ni ang Diyos. Pag dahi niya sinunod sa Diyos, maski siya magparaluhod-luhod, dahi man kimangyayari sa iya. Sabi ni Kristo, bako gabos, nagsasabi kagurangnan, an makakaligtas, kundi itong nagdadangog as in nagsusunod sa tataramon ng Diyos. Kaya dahi, maski ka magparakuraho, praise the Lord. Kung dahi mo man pigsusunod si Lord, dahi ka man makakaligtas. Kung si sa'yan makakaligtas, so nagdadangog, as in nagsusunod kang tataramon ng Diyos. Kaya nga ni kita nagsisimba, pigbabasahan kita kang tataramon ng Diyos. Iyan mga binasa digdi, Word of God. Iyan ang sa tong pagdangugon, iyan ang sa tong pagsunodon. Kung gusto tang makaligtas. Kaya ining parabola na nadangog ta, ang nagsabwag kan upi-upi ang demonyo. Sabi ni Diyos, bayaan ng upi-upi sentrigo magtalubo nin sabay sa pag-ani. Sasabihin ko sa

0: para ani laina ang trigo sa upi-upi ang upi-upi bugkuson as in isugba sa kalayo taday man iyanin pakinabang. Kaya mantang nagahalat kita kang paghukom dapat magikitang loyal kay Kristo na sa tung kagurang na tabaka nadadaog namang kita kan sugot nga nagraraot kang buhay ng tao deng ibang demonyo mga tugang. Kaya kung raot ang sa tung buhay ang demonyo ang nagraot kayan na tatanaraot nagsunod kaya sa demonyo. Oh, kaya putuntan sa tung sadiri sisi ang pigsusunod ta so Diyos o so demonyo. Rumdumon ta may freedom kita and God respects our freedom kung pinili mong magsunod sa demonyo suffer the consequence. Ang pagbasol nasa hudyan. Nganing di kita magparabasol. Maging loyal kita kay Kristo mga tugang. Tango niya nahiling tangkaratan dahil may mga tao dahil nagdadangog sa satuyang kagurangnan. Oh, so, ano man nagibota, responsable kita kaiyan. Kung magsuway ka sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Kung magsunod ka sa iya, paladan ka. Yaon sa imo ang kaligtasan. Kaya makanod kita sa parabola na sinabi sa tukang kagurangnan. So duwa man sa nang pipilian ta so Diyos asin so demonyo. Sisay sa duwang ini ang sa tong pagsusunod doon pauurugon sa satuyang buhay. Nangarang ka nama kanak ising kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Bilang banwaan na pano nin kaluyahan daruntan sa tong mga pangangaipo sa langit no na Ama nasasayang dakulang pagkahera kasin pagkamot maut na kita gabos makaligtas asin makaabot sa pakasabot kan katotohan han sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan danay na magtrabaho para sa karahayan kang gabos na tao na pinagkatiwala sa inda urog na ang mga dukha asin daing sukat ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing bilang sarong komunidad mamidbid niya to ang karahayan kang lambang saro maging mamumuton sa kapwa asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga napapasalang dalan ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nalalagalag sa makasala na dalan asin nakakamate ng kamunduan kaurasaan asin pagsikwal mapukawan kan paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kang Diyos asin makabalik sa tamang dalan ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang mga nagsusulo-solo asin mga nagsasakit magkusog ang buot asin bendisyonan huli kan pakasabot na ang Diyos danay na namumuot sa inda ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan mapatawad sa indang mga kasalan asin magkamit nin katuninongan sa langit sagkod paman ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama ang kapangyarihan kan sa imong pagkamot danay na nagaanduyog sa mo tabangi kami na daay mapurisaw kan mga kasibutan kaining kinaban asinday mandaog nin karatan sa samong pamuhay buhay buli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Mabibigita mga tugang tanganingan sa tung mga atang magkandigong ako unin Diyos sa mga makakamhan.
1: Ako on malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: O Diyos na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dolo, susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala, kan na kaibang bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing ang idinolot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwara sa gabos na kaligtasan. Muli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kagurangnan.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakadigtas. Nadanay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo banal na Ama. Uli kan namumutan mong aki na si Jesucristo. Ang sa imong tataramon na iginibo mo kang gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo asin namundag sa Birhen sa pagutob kan sa imong kabutan asin pagtipon para sa imong inbanal na manwaan nagdupasya kan pinapasakitan nganing daugon ang kagadanan asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles sa siningabos na santos, daing untok, aminaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang na ni kanangat banal, murabon ng gabus na kabanalan. Hining atang pakabanon lugod kan sa imong espiritu nganing para sa mo magin hawak kasing dugo kan sa mong kagurang na na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot pinasaluiban sagkod sa pasyon nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaat dangan itinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankay ni taini ang sakuyang hawak na idodolo para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya kang kalis asin giraray pagpasalamat sa imo itinao sa mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni taini ang kalis kan sakuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.

E kami na nagrurumdom kan sayang paggagada na sin pagkabuhay liwa, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay na sin kalis ning kaligtasan. Pinapagkanigo mo na mag-atubang na sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasing dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ngiramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamot kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, sa mong obispo si Juvel asin gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa asin ang gabos na mga ganan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay nakan Diyos, ni San Jose na sayang isposo, ang mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagkaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kambuhay na ding kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong Jesu Kristo. Uli sa iya, sa kaibanya asin Espiritu Santo, sa imo Diyos amang makakamhanan gabos na kagalangan asin kamuramayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.

0: I-recite na lang tabi. I-recite na lang ang oras. Amat niya mo, ayaw sa langit, sambahon ang ngaran mo, magdatong ang kadian mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa waldang, itaong samuya mo niyan, patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, ari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paggaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo.
1: Ulit sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon.
0: Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahadi, sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen.
0: An katuninungan kan kagurangnan danay na mapasaindo
1: asin sa imong espiritu.
0: Magpatinoton kita kan tanda ning katuninungan. Peace be with you.
2: Cordero kan Dios. Para kan magkasalan kan
1: kan kinaban kaheraki kami.
0: Cordero kan Dios na nagpapara kan magkasalan kan kinaban kaheraki kami.
1: Kordero kan Diyos, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan.
0: Uya, si Jesucristo ang Kordero kan Diyos na nagpapara kan sa tong mga kasalan, aladan kita na inaapod sa pagpakinabang kay ining Kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag mauumayan.
0: Ining pagsala kanhawa kasindugo ni Kristo, mapakinabangan niya to, para sa buhay na daing kasagkuran.
1: Amen.

0: Bago nga ito tapuson ang satong selebrasyon sa mga pinapaabot ang pasasalamat sa Indo na nagsimbang ngunya na Domingo so da ipatabi na kasimba dakulong pangkitang misa ngunya na aldaw. Da ipaglingawan ang tugon kang kagurang nam, keep the Sabbath day holy. Salamat man sa mga nagtarabang sa misa sa itong mga lectors, commentator, lay ministers, altar servers. O dahil man pala na sa Kristan. Ngayon sa tuyang choir, sa mga mass collectors, salamat po. See you next Sunday. Matindog kita para sa huring pamibi. Kagurang na namimibi kami, kaugayang hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, ibuhang makabalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, uli kay Kristo na samung kagurang nan.
1: Amen.
0: Ang kagurang nan, mapasaindo,
1: asin sa imong Espiritu.
0: Tibisan kita ng Diyos na mga kamhan sa ngarang kanama, kan aki asin kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos nan misa, magdanay kita sa pagkamot Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Honey,
2: ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amira.

0: mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Firmang walat.
3: At parang batang bata dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay...
8: Si Salvin na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: One Radio.
11: You're listening to One Radio
12: News FM.
13: Tindugo na, Bicolandia.
14: Ballroom on one.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ballroom on one.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 7:29 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Tinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing!
7: Batata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ballroom on one!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaon ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Ballroom on one.